0: padayon, padayon sa balitang nasunod. Ni Barog sa ilang pag-angkon ang kani mga empleyado o gabagman ni kani ako Bicol Party Representative Saldico. Ngagigong nakadawat sila si Senador Mark Villar o Francis Cheese Escudero o mga maleta gadunay sulod ng kwarta. Sa press conference sa Senado, si Anthony Attorney Livito Baligod miingon nga wala makahisgot nini ang iya mga kliyente atol sa Hunyo 4 nga pagdungog sa kayi Tano Black. Gumikan kay walay nangutana kanila bahin nini. Bisan o gibawi sa mga mitistigo ang pangalan ni Senador Doren Ligarda. Sila ni Butiag nga ang nag-deliver sila og pito ka baleta ngadto kang senador og DPWH Secretary Mark Villar niadtong 2022 og ni Senador Francis Cheese Escudero. Sa laing bahin si Baligod mi-insister na nakadawat usab og mga maleta nga dunay sulod nga kwarta si ML Party List Representative Laila De Lima.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gilauman nga makikita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang Presidente Vladimir Putin sa Russia sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 hangto 18 sumala ni Russian Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov. Si Lavrov miingon nga si Marcos gilauman nga mutambong sa meeting isip kabahin sa pagsaulog sa ikasigwentang anibersaryo sa diplomatikanhong relasyon tali sa Pilipinas ug Russia. Bisan wala pa'y opisyal ka kumpirmasyon gikan sa Malacañang. Lakip sa mga isgutan, mao ang pagpalapad sa kooperasyon sa pampamatikayon, pamuhunan, enerhiya, agrikultura, siyensya ug teknolohiya, edukasyon, turismo ug banbang mga natad. Maripahinom duman na nakikita usab si kani Presidente Rodrigo Duterte kang Putin atol sa iyang termino nga nahimong usa ka importante nga kontribusyon sa pagpalambo sa kooperasyon tali sa Pilipinas og Russia. Laing 14 ka kani empleyado ni kani Kongresista Saldico ang andam na nga atubang sa investigasyon sa Senado sumala sa pagkonfirmar ni Attorney Livito Baligod. Ining maong mga mutistigo, muduyog sa unang 18 ka mga bagmen nga giingong naghatod o mga maleta nga puno sa kwarta. Ngadto sa mga opisyal sa gobyerno nga nailambigin sa flood control scandal. Matod ni Attorney Baligod, iyang isubmite ang mga pangalan ni ining 14 ka mga tao ngadto kang Senador Robin Padilla nga giila nila isip sakop sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Naluwas sa Department of Migrant Workers ang 55 ka mga OFW nga mga aplikante human nagpahigayon o grade sa mga wala rehistradong nga accommodation sa mga lisensyadong recruitment agency sa Imus, Cavite. Sumala sa DMW, ang mga aplikante nakit-an sa illegal o dili maayo nga kahimtang sa ilang akomodasyon. Sa pagkakaroon, gipaubo sila sa pag-atiman sa Overseas Workers Welfare Administration. Ikatakdang ipasaka makaso nga may kalabigitan sa pagkakalapasan sa recruitment batok sa nilambigit nga mga lisensyadong recruitment agencies.
1: National News.
0: Gihimakak ni Senador Francis Cheese Escudero ang mga pasangil nga nakadawat siya og pabor sa politika aron makatambong sa sesyon sa Senado og nagmabalhin sa bloke nga gipanguluhan ni Senador Sherwin Gatsalian. Asa nagtubag si Escudero sa usa ka podcast nga gipagawas niya tong Domingo. Matod sa magbabalaod, duha ka nag-ung-ung nga reklamo ang iyang yatubang og miingon nga kon nakadawat siya og babor, lagmit dili na siya atubangon ang naisgutang mga reklamo. Pero hinaharap namin yun at walang kinalaman yun dito. Di kung sana itigil na, ganun pa rin. Wala namang pagbabago, dugang ni Escudero.
1: Radio Kapita, National News.
0: Padayon sa balitang nasudnon, gibirahan ni Larry Gidon ang bahin sa gingong maleta nga pagkipasangin sa mga nagpailang mga gunny marines sa kickback sa blood control scandal. Kainumduman sa miaging simana, mipatimaw ang 18 ka ex-marine o nipasangil sa pipila ka mga dagko mga opisyal sa gobyerno nga nakadawat og maleta nga puno sa kwarta. Nahitabo kini atol sa gipaygayong Senate Blue Ribbon hearing sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apan matod ni ganoon, ang maleta nga iyang nadawat, dili kwarta ang sulod kundili mga pagkaon sama sa Mary Grace o Piatos. Ang maong mga brand sa pagkaon, pareho sa mga alias ang una nang nailambigit sa kontrobersiya sa confidential funds ni Presidente Sara Duterte.
1: Radio Kaibigan, National News.
0: May bisita si Vice President Sara Duterte sa Diocesan Shrine of St. Anthony de Padua sa Baybay City, Leyte. Sa iyang Facebook post nga gipagawas kagahapon, giingon sa Vice Presidente nga nag-ampo siya isip pasalamat sa tanang mga grasya ug alang sa kalinaw sa nasod. Giampo sab niya ang luwas nga pagpapauli ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas.

0: balitang nasayo di kabal tuara. Usa ka pagtuon bahin sa kalipay sa relasyon o USDG. Nagpakita nga ang emosyonal nga koneksyon o pagdawat usa-usag-usa, kasagaran mas importante kaysa pisikal nga panagway. Sakto. Pero importante gihapon ang panagway. Ay, lisad pod baya. Lisad pod. O ang dagway marwapay krimen, suspect na. Lisad pod. Nakitaan ko nakita sa pagtuon nga ang mga lalaki, paminaw mo boys, nga naminyo sa baga plus size nga babay. Unsay plus size? Dagko, plus size man. Kanunay nga nagtaho og mas taas nga level sa kalipay. Gumikan sa mas ligon nga komunikasyon, kainiton sa pagtagad og pagtinabangay sa ilahang relasyon. Tabang gina, rumang gumay la gumay la. Natural na magina. Namang gigagmay na po'y dagko. O na ginaingon, palit bito kasi nina, na small, medium, o large. So, di ba? Kasagaran ko no, ganahan, mataas ko no, level ang kinabuhi sa malalaki kung large. Kaya ito ang dagway. Nagtuo ang mga nagtig-tuki-tuki. Ang mga tig-nagtuon na ang pagsalig sa kaugalingon, pagka mabination o positibong panglantaw sa kinabuhi, dako kontribusyon sa dugayng katagbawan sa kaminyon. Oy! Imbis nga mag-focus sa baga sukdanan sa katahom nga gikatakda sa katilingban, ang mga magtiayon nga naghatag og bili sa respeto, humor, ang pagsinabdanay mas makahimog mas laom nga panaghiusa. Da? Sa katapusan ang kalipay sa kaminyoon dili magdepende sa body type kon sa lawas kon dili sa emosyonal nga pagkaangay o parehas nga mamithi sa magtiayon. In short, kanang magkasinabot mo o kanang magkauyon mo ug unsa inyong buhaton magsabot mo o pag ginahanglan gyud ang giniyang ang lalaki dapat kun gina siya doon say doon ba doon kay mga lalaki dapat katigo pod mo doon o sahay say doon ka sa kusina, doon ka sa labahan, doon ka sa mga bata, o doon ka manilhig, doon ka maglimpyo, doon ka magluto, doon ba doon. Kaya na ang si Mrs. Day. Doon siya sa silingan kay nagmarites.
1: Wala.
0: In short, ang mag mabita na gitawag nga mag magtiayon kay aron magkaayon. Ano, gitawag ba din nag magtiaway wa man? Na ba din word nga magtiaway? Aka na silang diha magtiayon na. Di ba mo ni gamiton yun? Wala man yun na aka na silang doha magtiaway na. Kasi sige rin nag-away. Kasagara mag yun. Diligid kasagara. O ginay gamiton sa mag-asawa. Ingnon gina, kana sila magtiayon. O nang gitawag o magtiayon kay permanente magkauyon. Dili man na magtiaway. Magpaaway rana. Yes, kakiad na kagi. Asa man magpaaway ni Ruan at ay labot niyo kasa sila magpaaway. Manira mo ganiin sa kwarto pag ilo mo diya. That is already their personal life. Ay na naghilab di kay nanira na ganiin sa kwarto. Namalong na ganiin sa sugam. Buot mo. Mamalong na ganiin sa suga. Manira na ganiin sa kwarto. Ano mo'y labot diha. Ang importante diha. Nga silang duha. Nalipay, nalingaw, naginigugmaay. Kay ang gusto ni Mr. Lars. Ang gusto sa ni Mrs. Lars. O dili extra small. Oy!

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: O sa may ato igan?
4: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
4: Oo, oh, ka-plus ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kaya nalipay yung wala po.
3: Wala.
4: So, ang katural ang gaplas na mo, ang aroma lang.
3: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka na pangalan, Ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Yes, Igan.
12: Isa kita ugyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit naman siya, Pastor. Then pagka na stressed na yung matatadyo ko, ako siyang ilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko saan sa among mga dadunon. Gayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag matanan niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
11: Oo.
12: Oh. Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka, Pastor, na BG Max, laugian doon siya.
11: So, wa na inoon madalag, wa na madalag hospital? Wa na.
12: Wa na,
11: okay. So, salamat kayo.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana ang GRD Printing Services.
13: Hikala, dinakamuato pa sa bisan-asa kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Oh,
2: Study 8.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Palensya, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumpo po kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8.55 na gayon sa Budag. Paspasa gito oras. Kanina inyo nadungog. Live gito hagikan gito sa General Santos City. Ang Red Gabiola ng Jensan. I stand corrected. Not actually ko nga Quixote, kundi there was some chaos as far as all the buildings are concerned. Kaya daghang kayo mga building gambalay nga naguba, but not on tao ha. Kaya may gobo at mga tao dito. Kundi chaotic as far as imo makita ang mga nangahugmak. I stand corrected on the statement ha. Nga sungod sa mga nangaguba, nga nangagambalay. Poco man ang 7.8 nga linog, pastilan. Ang ginaatangan gani sa the big one sa Manila is 7. So, manang ato lang yan po nga. Di, lintawang na dayon ng the big one. But, giingon naman na daan sa mga scientifico nga. Pero silili that big one because ganang bitak nga lagi. Nakita nila diha. Taas-taas gina sa Metro Manila. So, run as far as San Mateo Rizal, Paingonas, Batangas. Grabe. Hallelujah, sana wag. But then again, daghan magitag mga active fault lining atong nasod. We sit in the ring of fire kang atong nasod. Agatong Pilipinas na sa ring of fire. Nya atong mga politiko po napon sa fire, fire, fire. Na sa ring of fire ang atong mga politiko. Sige lang away. Di punggol kag yun di pokpok. Ay kalinaw, ay kausay. Jan Pen at sticker motin sa imang sakyanan gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa Tarak Multicab og tanang klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring mutahi sa tanang klase sa school and office uniforms og baga athletic uniform. Ananay mutang hagkol tapa na gyud sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangita lang si Jan Jan na tingga ang tagiyag tagdumala sa Jan Pen at sticker and Jan Deloring. Ay katong mga wapag kasulay og kaon ha. The Authentic Biryani House na nagyud sa Sudan, sa Valencia. Ang M's Biryani House labi bitaw kay nilang biryani rice. Mura kag nagkaon og Indian food. M's Biryani Rice or M's Biryani House. Diha sa hagkol na ba Lumbo. Tapad na yun na sa Rosie. Motor. Tapad na yun na M's Biryani House diha sa Lumbo. Pinturado na yelo o niya na ilitering itom. M's Biryani House, mag-brown up. Bukid, brown up ta. Off-air na ta. Aleluya na. Ha? Amen. Huwag yun, off-air na. Aleluya! Ayaw mong kalimot, Biryani House. Brown up ta.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Kasilingan, kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
5: Oy, typhoid, okay. Pilayang edad?
4: Ya, lima pagkatuig. Okay. Ito ang doktor. Ya, upo tumang kadlang sa hospital niya. Waig, wagid kakaugan on. Gamayar kayo. Ya, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Ngayon sa kapaliton. Kapalit yung Digimax. Tulurog yung kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Kataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
5: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
4: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din may kayo. Nikaon naman siya.
5: So, tulurog ka Digimax. Sulti, 90 pesos rin mo na gasto.
4: Oo, oh, so,
5: okay na siya karon.
4: Okay na.
5: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
11: Naapadi ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Lu, nganong kataki ang kaman?
16: Sakit kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa na'y problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
17: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
18: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo at o? Kinsay akong matuulan.
6: sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services, alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: May good news!
20: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
19: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
21: GRD Printing Services.
19: Nagtanyag
22: sama sa large format outdoor sticker,
23: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
19: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
24: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
25: Sukan ka ron, matag hamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
24: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
19: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
26: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villanueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
27: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka bigima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
5: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
27: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
5: Okay, salamat ka Igan.
28: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
29: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
28: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
29: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
28: GRD Printing Services? I feel good.
29: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
29: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
1: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisya.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kenya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Lu, nganong katakian ka man?
2: Sakta kayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Bukidnon, mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
1: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Kisa ni Palihog?
3: Kisa ni May Urungan, tagapatag kustor.
2: Asa Alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak kustor ba? Kay nagnuprabis ako, dahil nakalakpa. Ngayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gisanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na talata yung ulo na katol? Ang ulo?
3: Ulo kay baho dahil akong gipalitan nilang igan ilin Vimax.
2: Vimax, okay.
3: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambala na yung tanan, eh, nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya, uban akong ipainom sa iya, dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, balik na po rin ang taas iyang buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor. Salamat
2: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
1: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsyan na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
1: Fuego Blend Chili Paste.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Yes, igang kana, kamusta man?
12: Anang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
11: Yes, go ahead, igang kana.
12: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
11: Oy, natumba ka?
12: Natumba.
11: So, unsa nga tabo dayon?
12: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
11: Oo.
12: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
11: Okay.
12: Igo ra na kanang nauga.
11: So salamat kayo og mo na importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX sa nunay. O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
12: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
11: Amen. Salamat, salamat kayo.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor yung sama akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
13: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay pastor, salamat pud pastor.
13: Okay.

0: Tinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

RK Radio Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kisa ni Palihog?
5: Iguan na ino, Dadaw.
4: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
5: Dadaw Marlon.
4: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa bisimak doktor kay Ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
4: Ano bag imong ipon?
5: Oo.
4: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
5: Oo, oh, inna ako.
4: Nawala ang sakit.
5: Nawala po ng ubag, pastor.
4: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.

0: happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Nakaplas po ka aroma na eh.
7: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distagum. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka aroma. Okay.
7: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo ka. Nagunong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na ay nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon na yan.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na akong kuhaan nga. Iho, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva.

0: happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Akong gift ni mo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
7: Yes, Egan.
8: Magdasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
7: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
7: Okay.
8: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang kasama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
7: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka, Igan?
8: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ako si Ato Igan na Alex.
12: Akong pasalamatan lang pasit at ulit-alit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nangaugas yun ang kanang kuhan. Samad.
11: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
12: Kano-kano ka na ako, Pastor.
11: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
12: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
11: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga?
12: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
11: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
12: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
11: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
12: Lima ka buo.
11: Okay.
12: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: May good news!
8: Hello, oy! Unsa koy good news!
16: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
17: Sama sa large format outdoor sticker.
18: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
16: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services.
5: alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka bitong, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Morning, pastor. Kumatrob ng tawag sa mga pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, pastor?
3: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
4: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako hinat, pastor, sa CBT1 na pastor.
3: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
4: Bigimar, pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, pastor.
3: Yes.
4: Umbag akong itong pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yun, pastor.
3: Maoba.
4: Anto, pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
3: Okay.
4: Anto, nabuto siya, pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
4: Oh, nabuto, pastor. Huwag mo kaurot na. May di ka buwang huwag inong. Nabuto, pastor. Nagawas na ng mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli Grasyar na Gino.
3: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
4: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat kayo. Okay.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya ne!
5: Happy anniversary, Lola! Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato lang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
11: Yes, Igan.
12: Magkasimay na ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya. Tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian gin siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
11: Okay.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop,

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang hitmaminaw o sonata. Lamina kung ikaw nag-

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udong at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usa ka mainit nga kauduhon po kanatong tanan. At lagkaroon may galang nga Martes sa Pizza Noybe sa bulan sa Hunyo tuig 2020. And once again, magkaigan you are with me o lineupod nga adlaw sa atong pinag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tao na sakitan. Para sa mga tao ang ipang binuangan. Para sa mga ipang bulagan. Para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat, ipadala na po ang inyong mga sugilano na sa kinabuhi, dala lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalang kumagaulog ang magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyong lamang buhaton, isa-text ka na sa tuwang hotline number na 0965-60-101688. Once again, magalang para mabasa ni Lady Diana inyong mga sugilano nga ipadala sa atong programa. Inyong lamang ka na i-text sa tuwang hotline number na 0965-60-101688. And same number lang po tayo makaigan ha sa magusto mo text para manimbaya sa ilang mga loved ones, mga minamahal sa buhay. Gusto nilang timbayaan, ipa-shout out or ipa-greet baka ha sa kahanginan karong hapunon mga higala. And of course, sa magusto mo text or matawag para maghatag sa ilang tamba para sa tuwang letter sender karong adlaw. Same number lang po tayo ha ka lang nag-pin nga comedy ha sa nung comment section sa Facebook Live mga kaigan. 0965-60-101688. Sharon naman, wala pag ina memorize mga kaigan. Sa tulog katuig ni Lady Diana, sige po. So, kung na-memorize na sa uban itong numero mga higalan. So, kung wala nag-memorize, ha? Kung nagdana magkaroon sa Facebook Live, ganang nag-pin nga comedy ha sa Facebook Live. Once again, 0965-60-101688. Alright, so once again, maayong hapon. Kaninig na nandiyak mga suki, mga palangga, nga nagkatsunian ka na ito karoon. So nagkalain-lain yung radio sense, magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, sa mga Facebook Live viewers, magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Tapos sa mga nanginiuhan, adlaw nga Martes mga higala. Inaot pang busog na magkaroon, nagpaniud to na ang tanan. Samtang nagpamino sa programa di DJ karon. Kung wala pa ka ninyud to niha, o duha na tapos mo. Ay mo papas mo, oy, intawon. Ano mag-awat kang Lady Diana? Pero daw, ha, inaot pang busog na mo niha. Kalmado inyong panghuna-huna. Huwag presko inyong pamina. O taliwala sa kainit sa panahon, mga higalan. Relax na mo niha. Nagaduyan-duyan, nagaharay-haray. Nagalingko-lingko at samtang namino sa programa ni DJ karong hapunan. Sa kamulong kapaniyon to niha, maayong paghungit, maayong pagtulon sa inyong tanay. Sa kamulong kapanigay sikay sa ilang panimalay. Ang uban, siguro diha kamulong panguso sa mga labhunon. Ang uban, kamulong panhiligsilhig sa ilang mga tugaran. Kamulong panghugas plato. Kamulong, unsa man, kamulong pang-arrange-arrange diha sa mga sa pana diha. Ang uban siguro nas ilang trabahoan karon mga higalan, no? Ang multitasking ginengat ya. Mga palangga ang mga suking tigpaminaw. Ang uban kamulong ka biyahe siguro. Ang uban kamulong ka drive sa ilang mga sakyanan. So bisan unsa man imuhang ginabuhat karong takna ang mga galan samtang namino sa programa ni DJ karon. Para yun lamang kasi mong pulohaton diha. Ako na'y bahala sa imuhang kauduhon mga higalan.
Because today is Tuesday, mga hagalan. No? Which means may babasahin tayo ang lainabod ng sulat ng baganan karong kapunya. Kapalo kong daghan, nag-excited nga maminaw. Huwag mo tambag sa atuang letter sender karong adlawa. So stay put ka lang dyan, kaigan. Ayaw sa mughawa, ay sa mugbalhin, mga hagalan. Kay dili paglangi karong taod-taod. Atong pagabasahon ang sulat ng atong himay-himayon. Atong sabton o tag-agpagtagat karong kapunon, mga kaigan. But before that, may hapon po muna sa mga atong makibigan. Kanamino karon, pinaagi sa mga makibigan radio stations na naka-hook up na po sa ating programa. May hapon, hadi ang dipita sa may Surales South Cotabato. Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales South Cotabato. Kauwan po ang atong technician ni Sir Jules, magandang hapon. O sa atong mga palangga ni Hanga, mga suking tigpamina. Nga nahimo na ng kauban sa ilang pag-adlaw-adlaw nga buluhaton ang pag-abray sa ilang mga radyo, mga higana. Matag alauna para maminaw sa programa ni Lady Diana. Magandang hapon, nag-shoutout po sa inyong lahat dyan. Happy, happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung napita mga galis na may Lagindingan Misamis Oriental pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Kauban po ang ito ang technician diha rin itong kaibigan DJ karong taknaa nga mga nag-hook up sa ito. Salamat ka ayo. Huwag kami na sa atong mga gwapo-gwampo diha ka mga suking tigpamira. Huwag matod banila, adili kumplato itahang adlaw kung dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Maghapon sa inyong lahat dyan and happy, happy listening po sa inyong tanan. And of course, sa mga nabinaw, pinaagis sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Dari na lamang sa Tibok Probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibihan. At sa mga nagtanaw sa Facebook Live, kutob sa mabot sa atong Facebook Live, saan ka mang sulok ng mundo na roroon. Aka ka mang dapita karoon na nugan, naminaw sa atong programa. Mayong hapon kanimo na kaingan. Once again, welcome po sa atong tulumanon. This is once again, Love Diaries with Lady Diana. Grabe na gusugod pagani puro hangak namang go. Hangak namang kaayo mga ganda. Oh, maghapon ganyan mo na Sir Blas and Judy. Pa-shout at ball from AB Signatures. Pagarian, Philippines. Oy, magandang hapon. Kaninyo dihang tanan. Nagkaupo ni Sir Blas and Judy nga naminaw sa atong programa karong hapon noon. Diha sa may AB Signatures Pagadian City, Philippines. Ang hapon sa inyo, di alabi na kanimo Sir Blas Arbalorote. Ang atuan, magkiitang magdatambag ng radyo, kaibigan. Salamat ako once again. Welcome sa inyo, di Sir Blas. Nagsalamat ka ayos sa inyong pagtanaw sa Facebook Live. Another comment here from Francisco Barian Batod Pania. Hi, good PM. DJ, ay magandang hapon. Magandang hapon din po sa iyo dyan. Taga-asama ni si Sir Francisco. Ha, magkakaroon. Nanukat na minaw sa programa, Kuya Francisco. Magandang hapon na lang kanimo niya, ha. O shoutout po sa iyo dyan. Salamat ka ayo sa magdanaw sa programa. And from Grace Rendon, Matod Pani. Hi, maayang hapon, Lady Diana. Magandang hapon din po. Salamat ka ayo sa imuhang makaranayong pagsubaybay sa atong programa matag hapon. Ma'am Grace Rendon, all the way from Banga, South Cotabato. Salamat kayo once again, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa mga nanasayod, mga ganan, kung asa makita agad ang Facebook Live, pangitaan lamang ninyo sa Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Mga ganan ha, hindi lamang na-search sa Facebook ang Radyo Kaibigan Valencia.

Ira Estela Dorin Zaligubay, nanonood po sa atin all the way from Urduha, Kuya Maramag, Bukid Noor. Alright, time check mga guys, already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa Kapunan Mahigala. Og panahon na para nabasahon ang usa ka sulat na ipadala sa atong programa. Namoy atong himay-himayon, atong ang sabton. Kung sa'y problema, nabuot patambagan sa atong ang letter sender karong adlawa mga higala.

naman sa tibag lang ay mga kaigan. Here it goes. Ang sulat kag ipadala ni letter sender karong kahaponon. Og matud pa niya. Dear Lady Diana.

Dear Lady Diana, tawagan lang ko sa pangalan nga Daisy. Usa sa imong karaang tigpaminaw ding imong programang Love Diaries sa Kahanginan. DJ, naku'y uyab garoan. Ug parehas ming duha, 26 years old. Mag-upat na mi katuig karong November nga tuiga, Lady Diana. Ug parehaming legal sa among pamilya. Lady Diana, kung naay reyna sa tanang martir ug reyna sa tanang marupok diri sa kalibutan, ako na siguro na, DJ. Nganong nakasulti ko, Ana? Kay sunod sa upat katuig namong relasyon, Lady Diana, kaupat na nako siya nasapnang ng babae, DJ. Oo. Upat na kabeses siyang nagbinuang nako, Lady Diana. Ug ambot giun sa niya pagliso ang akong huna-huna, kagada buhaton na niya sa kuha, mapasaylo raman sad nako siya, DJ. Ug tagaan ug laing tsansa. Kay lagi pod, hawod pod kaayo siya magpakimanooy, Lady Diana. Pila ragoy kusog nako, marupok gyud kaayo ko pag-abot sa iya ha. Ug daling maluoy ang akong kasing-kasing. Lady Diana, bisan inguna na ang akong uyab, wala gyud ko naghuna-huna nga mubalos ug magbinuang pod sa among relasyon. Kay dili gyud ko uyon anang butanga, Lady Diana. Pero wa ko nasayod nga kanon ra nako tanan nakong ipangsulti. Human akong nailhan kining bag-ong lalaki sa akong gitrabahuan. Wani dagang storya, DJ. Diretsohon ta namo. Nag-uyab mi atong lalaki nga bag-una kong kauban sa trabaho, Lady Diana. Og yes, kabalo siya nga na ako uyab. Oo, kabalo ko nga cheating na ni. Og sayop gud ni ang akong ginabuhat.

ilhan lang ninyo ning lakiha. Makasabot ra mo sa akong desisyon. Grabe siya kabuutan. Grabe ka caring. Layo ra kaayo sa akong unang uyab, Lady Diana. Pero DJ, nganong gakakonsensya ko? I know it feels right. Pero sa kailadman sa akong kasing-kasing, murag sayop gyud ang akong ginabuhat, DJ. Maunang mangutana ko sa iniwang tanan, nga sayop ba nga nag-cheat ko karon? Na kung but huna-unaon, ang akong uyab mansad ang nag-una-una o binuang sa kadaghan na higayon sa among relasyon. Unsa inyong masulti, Lady Diana? Mudawat ko bisan unsang tambag. Unta mabasa ni Muni. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Nakaplas po ka aroma na eh.
11: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distagong. Nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
10: Oo.
11: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa Ginoo na ya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
10: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.

0: Paliog para ila igan o taga-asa?
1: Taga Malibasa na Bunturan, si Tusing Bituro.
0: Okay, Nanay Tusing, unsa may atong ipaabot nga testimony?
1: Oh, si Nanay Tusing Bituro, akong pasalamat sa buhing Diyos nga ang akong anak, 11 years na to, 2010 pa siya nagsakit, gumikan sa iyang lang, nga ningkupos na, gikan sa diwalwal, noong taon niya, kapilan niya sige admit sa doktor.
0: Oh.
1: Ang iyang lang, sikat, hangat-hangat ni siya, pastor niya, karon dito palitan ako 15 ka buo. Nga dayon, Diyos ba na po 15? Kaluoy sa buhi nga Diyos, iyag yung kita nalanginan o maayo ang bijimak. Naulian ang bata.
0: Naulian ang
1: mga anak. O, dili na siya maghangak-hangak.
0: Oh. O,
1: kay gitam ni siya diwalwal, good pastor, kuan ni siya ba nadaot sa blasting.
0: Ah, okay, okay. So, okay na siya karon na eh.
1: Kaluoy sa Diyos, maayo na siya karon. Dili na maghangak
0: okay.
1: Niya. Kayat, eh, ni siya, wala kay panit, bungkag siya kayat.
0: Uy, so...
1: Karon, maayon na siya mukaon. Gumikan sa unsa ni kanang bijimak Dios. Salamat po dato
0: okay.
1: Sa buhi niya Dios.
0: Salamat kay nai.
1: Milagrohan din niya.
0: Amen.
1: Kay kaduhan naman ni ako pastor, ako po maupo ni akong giinom nga nakatindog po ko, nakalakaw ko.
0: Pila gani ka ka simana nga di magkalakaw?
1: O sa ka, one year sa pastor.
0: Ay, isa ka tuig nga di kalakaw?
1: Oo, ako, isa ko ka tuig. Pasalamat ko nga gipalitan kung mapirmero o kinsi.
0: Oo.
1: Oo, kaya ito ba yung mama na ako biya itisibin pa edad ani karon.
0: So,
1: tapos, ang akong anak, akong gipakuan ani, gipainom sa bijimak. Pastor, nagpasalamat yun ko sa buhay nga Diyos nga gibubuan yung milagrosong hiling. Naulian yun akong anak nga gangak-hangak.
0: Okay, gan. Salamat kigayo. Salamat kigayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
0: Okay, igan Mary Jean, padayon.
9: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijimak na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadan o Bijimak tungod sa Itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako, ang sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo niya. Ipalitan na nila kuan kanang oxygen yun para pang dipinsa ra o kanang atakihon siya. Nung mauto, nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa bijimak na akong gipadala sa ila na nakadakodyog, nakatabang niya. Wala yun na wala na siya giatake. Karon ni ulit na siya ubukid. Mga iskabulan siya niyang maintain, Pastor Dan. Nakuhurot siya og tulo ka botilya.
0: Okay, so at least ang tulo ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat Igan, Mary Jane Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Yes, Igan.
13: Mag-testimony ko parte sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
12: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
12: Okay.
13: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa Diyos.
13: Sa una, dili na siya makaliho.
10: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: The best songs on the radio.

0: at 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ano una 53 na po sa kapunong makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat. At maraming, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng Radio Sense. And of course, sa mga nag-standby paghihapon sa ating Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Ayog hapon, once again, welcome back po sa ating tanan. O kaganina, mga gala, ito na ay nabasa ang usag kasulat kayo padala sa atong programa. O baka itong kasulat, agatuan, atuang hisgutan, karon taon-taon, mga gala, no? Oy, naatay, color, mga kaigan. So, sa niyang natubagon, ang atuang unang magtatawag, karong kapunon, si color 643 kay Basin. Mutambag ni siya sa ito ang letter sender, mga kaigan. Atong tubagon, hello, mga hapon!
1: Maing hapon, Lady Diana.
0: Maing hapon, kanimo di ha, si caller 643, kinsa ni palihog, taga-asa po.
1: Gamalay balay ni Lady Diana, nalimot na ka.
0: Ay, ako ang marinig artistahin nga, Jumega, sa may Impalambong, Malay Balay City, Bukidnon. Ang atuang madam di ha, si Madam Carol. Maing hapon, kanimo di ha, Madam Carol, on sa may ikaalagad ni Lady Diana si Imuha Carol.
1: Oh, dili lang ko matambag, Lady Diana, kay wala pa ko nakakuan.
0: Ano man? Sa po?
1: Dili lang ko matambag, Lady Diana.
0: Ah, sige po. Wala yung problema, Madam Carol, basta ikaw. So, manimbaya lang ka sa iyo mga friends, Karol.
1: Manimbaya lang ko, pwede, Lady Diana.
0: Yes naman. Sige po, go ahead, Madam Carol. Imuha ang panahon sa pagpanimbaya.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Ayong hapon din ako sa iyong family. O, simbayaon na ako karon hapon si Kit Chongkit. Then, Ivan Chabalincha, si Ronnie Choi, si Rebecca. Then, Olikin, si Kakay, si Mama Glasang, si Jianggay na. Si Jovi Barret, si Jonit Borgos. O, si Luloy Longa, Tato, si Peda, Ruel Charmento, at si Mikayla, Maylena Vista, si Paji Bar, si Annalyn sa Impasugong, si Ismael sa Patpat, o, sa akong mga kauban nga managtaliger, nga nakarilak, taon nang wala may kapanagta, Dili Diana, basi sunod bulan na po.
0: Wow. So, relax sa ang mga artistahin karon. Mag-relax sa mo diha.
1: I-relax na mo among mga kamot kay murag hapit na good mga putol ang mga
0: tutsi. I-relax na ninyong beauty diha kay hapit na ba bumusabak sa bakbakan. Ma'am Letty na ba hino? Ma'am Carol. Sige po, padayon. Napakitimbayaon diha.
1: Pahabon ako si Kwandi, si Raul.
0: Sige po.
1: Kag si Pinon Tabasan sa Balbaro nga nasa Miss Orcaro na Binaw. So, ilaras na lang guro na ko sila tana Lady Diana, murag nalimtan naman ako sila.
0: Napaki nalimtan ato kung murag daghan na makaitustanan, Ma'am Carol. Sige, shout out na lang, og laras lang purnas na lang sa ilahang tanan.
1: Oo, pwede mo request song, Lady Diana?
0: Yes, naman sa mga nag-song, Ma'am Carol.
1: Miss na miss kita, Lady Diana.
0: Miss na miss kita. Sige po, ato anong i-play karon taod-taod, ha? Kana laman?
1: Duhaon, Lady Diana.
0: Duhaon po yun. Sige, sa mga nag-song, Ma'am Carol.
1: Minamahal kita.
0: Minamahal kita. Alright. Sige, murag in love mang kining mga sunata ng imo. Ibang request karon para kang kinsa mo na i-dedicate ka kanta.
1: Sa imo, sa tanan.
0: Ay! Nga nang gikiling pa na rin ha. Ansa?
1: Miss na kita.
0: Ay, I miss you too, boy.
1: Malingaw, manggol ko sa imo, Lady Diana. Makainla, bali mong tingog. Oy,
0: ay, mauna di ha, Ron. Sige ha. So, ito nang i-play ka ron taon-taon imuhan. Nag-request nga mga awit, Ma'am Carol. So, kana lang po.
1: Diana, salamat sa pagtubag.
0: Alright, salamat po sa pagtawag. Basarajo, kaibigan.
1: Ito, kaibigan. Mauni, ato ni.
0: Alright. And the cast you feel. Otherwise, once again, ang ito ang sugi nga kaigan, ang itong artista hindi ha, sa maimpalambong Malaybalay City, Bukidnon, si Ma'am Carol. Ay, dapat ay laing magtatawag mga gala si caller 777. Hello, maayong hapon.
2: Ay, hapon eh, Diana.
0: Ay, may hapon. Napiit man ay mo ang tinog. Sino po ito at taga-asa po? Parang di naman mailahan imuhang isa mo rin ang Joshua. Kay Joshua po taro ba ngalan sa mong teknisya? Joshua nga?
2: Ang kataka na kong tingog, oy.
0: Kinsa mo rin ang Joshua, oy, palihon.
2: Joshua to, pasini.
0: Joshua. Pagtanong rin ang storya ko natin. Kuya Joshua Tupas, ay ito ang parking boy na walang pahinga. Diha sa may isang
3: ka. Lidia na, gisipon ko, Lidia na, oy.
0: O, diba ni Gawas, rin mong tingog. Anong isipon, mangga? Ah, manigagikan niya eh.
3: Ay, siya magbasag-busag-basag ulan.
0: Basang-basa sa ulan, lawan niya. Kuya, Joshua Tupay. O, sige lang kayo, maglaro pa manggihapon. Imuhang gwapo nga tingwa.
3: So, no, ka... Nakukaro sa...
0: Anza?
3: Nakukaro ka rin dyan, nagidahida. Ay, ako pa pamagligo ka ron.
0: Wow. Compress na lugar ng bibi na.
3: Pag-inaw siya programa ron. Pag-inaw, balag. Walang signal ah. Akong cellphone, basta kapanaw ko sa akong number sa akong mama.
0: Ay, ba't doon really familiar ang number? Sige mo din yung mama, di ay. Sige, unsa may kaalaga na kung imuha ka ron? Kuya Joshua.
3: May napong idea sa mas pagtubag. Muna na sa lahat, salamat sa itong buhay nga Diyos na yola na.
0: Wow.
3: Tinitapon. Wow. Wala ka niya, ipasagdan sa pasagadlaw.
0: Yes, amen.
3: Ay, dahil sa kadlaw, kakaon sa katulo, usay wala, usay may bugas, usay may tutan.
0: Oh, basalamat gihapon si Ginoon.
3: Ipotante natin Diyos nga gisaligan.
0: Wow! Para ganahan lagi ko ang azimuhang, ganahan ko sa ihip ng hangin karon sa inyo. Kuya Joshua Tupas.
3: Oh. Salamat kang Pastor Dangalyo, uh-huh. O kang Ajay Dangalyo, kang isap sa radyo kaibigan, Tanandaya, kang atong amigo nga gwapo, si Engineer Chang, amigo na ko siya.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ako tayo, makita mo sa merkado, mo pa siyang malunggay pandisal, pandisal.
0: Alright, oh, hindi ba kayo magtimbay yun? Hindi sa pagyoy.
3: O, sa, kung tunanawag ganyan, si Ma'am Carol, mm-hmm. Si Pajibar, o sa tangan sa mga friends, lakang kayo sila, oy.
0: Lakang kayo sila.
3: Lakang mga friends, o may hapon sa sana, o. Hindi lang kumutambag ako kasi sa programa.
0: Alright, so mag-request.
3: Ay, Diana, wala lagi kagahapon ni Dada. Record yun yung live, no?
0: Anza po, anza po?
3: Wala lagi kagahapon.
0: Naaman ko kagahapon. Pero wala lang na nag-live sa Facebook.
3: Pulikod, matugahapon mo. Wala ako. Wala. Martis, yun na yun. Martis, hapon.
0: Lahi na gini sila mga higalan. Gamingawan ko sila sa tuwa.
3: Mingawan ko, wala ka din. Mingawan ko ni mo, Diana.
0: Ano ba importante na ata karon, 'di ba?
3: Okay, pati okay, dili makomplete yung adlaw basta wala ka.
0: Ay, grabe nila oi.
3: Ikaw maamong prinsesa sa radyo kay Bigat.
0: Oy, salamat naman. Parang nagulit din bagong titulo ani mo higala. Masalamat
3: kay Bigat. Diya basta kaibigan, yun. Wala pili, basta kaibigan, las lang po na sa kaibigan. Bisa sa nga tao, kaibigan nun.
0: Maganay kag-storya din. Mag-request kag song, Kuya Joshua.
3: Pag-request kag song, Kuya Joshua.
0: Yes naman, unsa man ang song, Kuya.
3: Walang.
0: Unsa man?
3: Habang ako nabubuhay, duhan ako kwa ang isa.
0: Habang ako nabubuhay, uh-huh. Ang isa din ha?
3: Ang isa, kanang kwan. Di kita, kwan. Kanang iingatan ka.
0: Iingatan ka. Sige po, ato anang i-play garon imuhang ipang request ng mga awit, Kuya Joshua Tupas. Kana lang po.
3: Oh, salamat yan na. Salamat. Mabot ng walay kaon. Mabot ang grasyaw niya, hapon.
0: Salamat kayo sa pagtawag, Basaradzo, kaibigan.
3: Basaradzo, kaibigan. Mauni, ugat, uni. Salamat kayo. God bless. Ang Pingolwes, pag-uli mo niya, basing mabasa na pong ka.
0: Salamat ka, ayon. Ang may hapag, ganyan mo rin once again. Grabe pa, full mong kayo ni Zoya. Salamat kayo, ha. That was once again ang ito ang parking boy na walang pahinga pero nagpahinga siya karon. Nagharay-haray siya karon. Salamat po sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Salamat kayo, no? Pero may gana, no? Kadali lang po, marag sambay sa mga callers diyan nato, no? Kanapanay ba sa hunon? Ang mga text message para sa mga naghatag silang tambang para kang letter sender karong adlawa. Og may hapo kini mo diyan, Rosalina Mariano Panteng, nagnandaw ka nato karon sa Facebook Live. Salamat og barang kahapon po sa iyo dyan, Ma'am Rosalina. Salamat ka ay sa imuhang pagsubaybay sa atong Facebook Live karong kapunan. And from Ma'am Letty Lidasma, may hapon, Lady Diana Basata lang ko sa Flores Family, Lidasma Family. Watching live from Kibatang, Don Carlos, sa Bukidnon. Request kong song, Paubaya. Salamat sa pagbasa, Gwapas. Salamat po kaayo. Magandang hapon sa iyo dyan. Once again, ang itong Suki from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. Si Ma'am Letty Lidasma. Alright, so much for that mga gana, no? At was aning malihinta sa atuang hisgutanan karong kapunon. Ang sulat nga atong gibasa kaganin, mga gana, no? Ipadala sa atong programa. A letter from our sender. Nagitago nato sa pangalan nga Ma'am Daisy. Pangalan pa lang humot na kaayo. Pangalan pa lang gwapa na kaysa na. So may gabag ganyan mo ni Ma'am Daisy nga nagpadala sa iyang sulat. Huwag ang iyahang suliran maghigala, no? Grabe naman sa dinga. Grabe na niga toxic nga klase sa relasyon, mga higala, no? Kay matod pa niya, nais siya uyab. 4 years na silang duha sa iyahang uyab. Huwag sulod anang upat katuig nilang relasyon, mga higala. Kaupat na po din na sapnan nga ng babae ang iyahang uyab. Bisan pa ni Ana, madud pa niya, wa siya kabaloon si unsa ginaunsa pag sabi explain ana. Yaon sa pagliso sa iyang uyab yang una-una nga every time mabuhat sa iyang uyab nga mang babae, mapasaylor man daw kuno niya mga gana. Madud pa niya, sero kuno ang reyna sa tanang martir o reyna sa tanang marupok deris kalibutan. Si ingon ana. Madud pa niya. Kay madud pa niya, humok daw kuno kay ang kasing-kasing sa iyang uyab. Og dali ra niya mapasaylo mga gala, bisan pag laliman ka na kaupat ha. Huwag ialang-alang, dili ka usa, dili ka duha, kaupat, yun rin tawa. Pero yun na nga, diba? Napasaylo gihapon niya. Og madud pa niya, bisan pa daw kuno og kapila siyag binuangan sa iyang uyab. Dili gidaw kuno sa magkabuhat. I mean, dili gidaw kuno sa magkahuna-huna nga mubalos og binuang sa iyang uyab. Kaya gidaw kuno, hate kaayo niya ang pag-cheat sa relasyon, ang pagbinuang sa relasyon, mga gana. Pero matod pa ni Sender, sa nasayon, nga kanatanan iyang gipang sulti, iharang pangkaunon. Kailagi daw kuno mga gala, no? Iyang nailhan, asay nailhan nga usa ka bagong lalaki sa ilang gitrabahuan. Kung katong nga lalaki ang gibali murag, sa taon ni supak sa iyang prinsipyo sa kinabuhi nga dili sa mag-cheat sa ilang relasyon, mga gala, no? Ay, katong bagong lalaki yung nilhan siyang katrabaho, iyahag yung nauyab, mga higala. Huwag aware tong lalaki nga nasa uyab nga daan. Okay, bali ang nahitabuan eh. Nag-cheat po si Sender while sila pa duha siyang unang uyab. Parang nahitabu, bitaw, murang puli-puli lang silang duha nga cheat sa ilang relasyon, mga higala. No? Sumarod ba ni Sender, sayop ba daw kuno iyahang ginabuhat, mga higala, nga nag-cheat siya. Ibut kung but daw kuno huna-hunaon, ang ihamang uyab ang una nagbinuang. Dili lang kausa kadaghan pagyod nagbinuang sa ilang relasyon. Sige, balay mo rag iyaha pagbalos ra ba siguro ni iyang gibuhat, mga gana? Sayop ba ako no iyang gibuhat, mga kaigan? Matod ba na it feels so right pero deep inside iyang kasing-kasing murag sayop gano ko no, mga gana? Kay sayop mong gidpud, mga gana, no? Isang asa tanga ang gulo mo tanaw, mga gana, no? Cheating is always and will always be wrong, mga gana. Bisan unsa ba imuhang rason nga nung gibuhat na nimo, sayop gyud na, mga kaigan. Manang sa mga gusto mo tambag sa letter sender karong adlaw ha, o daghan kay nag-text, mga kaigan, para silang mga advice. Pero for nato na buhaton, sa mga gusto mo tambag sa atong letter sender karong adlaw, mga kaigan ha, ay huwag kaulong mag-text or tawag sa atong numero 09-6560-101688. Kung para sa ako ang mga gana, bitaw, no? Akong na-realize sa ilaha ba, kung sila duha, gaiya-iya na lang o binuang sa ilang relasyon, nganong dili pa man sila magbulag duha. Huwag mo na-ana nag toxic na mo gay humbuto na unaon mga gala no. Grabe na ni ka toxic nga klase sa relasyon. Kay kadtong ang lalaki sa upat na nagbinuang, nagyapong ginapasaylo, so kibalay mo nag-abusar ang lalaki. Lagi pasayloon naman sa descender, bisan pag mang babae siya kapila basta kay pasayloon naghihapon siya. Kung ano si Sender, nagkauyabod sa glaing lalaki, mga gana. Sabot pa sabot, iahay na sila cheat duha. Una na bitaw, no? May magbulag na lang siguro mo. At least man lang, di ba? Gawas no na mo, na mo'y freedom para muhigugma o glaing tao sa inyong kinabuhi. Kaya marukin ko na, anak, manggod. Uyab, lagi mo duha. Pero, nabot mo'y lain-laing mga... mga taong gipang higugma. I don't know kung gugma ba na, pero sayop yun na mga higana. What if I never found you? I never had this feeling. Before na mabasag ng mga higana, ay magkalimot yung atong programa. Hatod ka na to sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino, ang gaduri ginapang bati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, katulog ito sa panit, rayoma, arthritis, pamao sa lawas, panot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bagahan. Gamitin na na sa anong ginagusgan, ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbanang lan. May gawas gibiktibo kaayo kaniya, dili po kaangay babalaga, tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan, ug labaw sa tanan dili magkamansa sa atong mga sanina, mga gana. Na anak kanindo at gamiton ang ito ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbalang lada. Karoon kaya pagkarato sa Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang capsula. Ang hinimog ikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erban. Maong dili katingad-an, anong epektibo kaayo panlaban, pang-ayo sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magaway mano marako nga balatian, mga gala gayang-gaya po sa atong Vegemax Plus Herbal Capsule. Pamatod ni Ana ang ubay-ubay na dili na maihap ng mga testimonya dres kanginan ng atong madungog mga gala no? Ikan sa mga taong voluntaryo, voluntarily nag-dustify. Magbariyag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Aguban mga gana, tagasugdugo, na ay hypertension, aguban diabetic, aguban tagasuguric acid, aguban mga ulceron, ito ayon, kabuhiunon, aguban ay mabukul-bukul sa ilang galawasan, cyst, myoma, mga almoranas, aguban, mga pneumonia, mga gana na nga ayong, aguban ay sakit sa kasing-kasing, aguban, pila nakabulan nga naglubog, luya ang panglawas, pila nakaadlaw, nga hili magkabakod, mga higala. Kani uban mga kaigan no nga 50-50 na sa ospital nang awad ang nagbaglaong nga maayo pero gamit ang ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule kung ang pagampog pagsalig sa atong buhi nga Dios nang ayo ang ilang mga sakit. Ang mga naka-amazing ang atuang Vegemax Plus Herbal Capsule, mga higala, no? Pwede ni mo nang imnon, pwede po ni mong ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalunggan nga na ay nagbara, mga pusod nga na ay nagnana, mga samad-samad sa inyong kalawasan. Depende sa sakit ni mong gibati, diha kaigan, ha? Naka-all-in-one ang atuang Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang capsule. And of course, mga galatod, gihapon ka na ito sa ato ang bag-o na Herbivac Coffee Blend, mga kaigan. Para sa ato ang mga kaigan niha nga hago sa trabaho o ginahanglan o kusog na magamit si ilang pang-adlaw-adlang buluhatuan. Mas maayong sugdan na ito ang atong adlaw, mga kaigan, sa atong bag-ong Herbivac Coffee Blend. Ang gabing makapawala sa kagaboy, makababagsik sa ipanglawas. Ang kapeng lami og healthy pagyud mga higala no kay kinihinimo sa robusta coffee, chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tongkat ali, magustin, guyabo no, insulin and stevia leaves mga kaigan. So gibali multi-purpose ang imong pag-inom ani mga higala kay aside sa gapangapika, gapahimsog pugas sa imong panglawas mga higala no. Ug para sa mga kaibigan diha nga mga diabetic do nga kini nga very cautious kaayo silang ginapang inom nga mga kape. Kasi mo taas og galit nilang sugar mga higala no. Nindot ni para sa iniwa nga tong Herbivac Coffee Blend mga higala. Ay, ang ihang sweetener ani mga kaigan ha, natural po ito. Buot pa sa buot, walay side effect mga kaigan. Huwag napagay yung mga health benefits mga higalan. So, nindot para sa tanan ang ituang Herbiva Coffee Blend mga kaigan. So, layinin yung mga higalan ha. Kagani, aside sa pagkapangabiga, kapapaskog po gas, ibang panglawas mga higalan. Gamit ang ituang Herbiva Coffee Blend. Palit ang tanan na ito mga produkto mga gala sa tanang sa ito ang kaibigan center ng Himutang sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Kung gusto mo try sa ito ang kape mga gala no, o mo try sa Vegemax o Garoma, bisita mo sa itong kaibigan center diha sa first floor sa Alcuin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Kung naman mo sa lagyong dapit mga gala no, ay magkabala ka ka-available gihapon ang ato ang Vegemax o Garoma diha mga gala. Sa mga kaibigan outlets, ato ang kaibigan radio stations, o sa ato mga kaibigan legit and authorized dealer. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpanang kapsula. O ang ato ang bagong Herbiva Coffee Blend mga kaibigan.

mga higala, balhinta sa itong mga tambag para sa tuang sulat na gibasa kaganina mga higala, no? At o sa ningunahon o gabasa ning mga tambag na raza rin sa tuang mga text message mga kaigan.

Amadad Bania, sender 9855. Amadad Bania, what's the point of still being together kung wala na'y gugma? Aha, inindot ka punto malaga. Again, what's the point of still being together kung wala na'y gugma? Kung magbalusanay na lang, magpasakit sa usag-usa. Nganong dili na lang man makigbulag, that's very, very toxic. Aha. Awa na. In Englishan, da mga galan. But actually, nindot nga punto ni mga galan na sa giingon pa ako ganina, di ba? Unsa pa may punto nga uyab silang duha kung gapulihanay na lang silang binuang og pasakit sa usag-usa, mga galan. Diba? Unsa pa'y sense nga in a relationship silang duha kung wala na'y gugma sa usag-usa, mga galan. Mag-agree ko aning gisulti ni Dexter karon mga kaigan, no, nga kung magbulag na lang di ay, di ba? Kay toxic na kainang uyab ba mong duha, pero iya-iarabod mong cheat, mga gaala, sa inyong relasyon. Mura mag, it's not making any sense, mga kaigan. So, mas maibang magbulag na lang mong duha, matod pa ni Dexter. Si Dexter, 9855. Salamat kaayo po. Salamat once again. What if I never found you? Narayda, tamagdari from 340, matod pa niya. Good PM, Ate Lady Diana. Sender ang atong pagkamartir, dunay katapusan. Apan unta, nakigbulag sa unta ka sa imong unang uyab, ay haka nagsurod og ikaduhang uyab, diba? Unta imo sa ro kunong gibulagan ang unang imong uyab, ay haka entertain og bagong laki sa imong kinabuhi. Oo, sayop man ang imong gibuhat, pero kung ang kasing-kasing na ang mahigugma, dili na jud na mapugngan. Apan huna-una apod sender, nga duha sila kinahanglan jud ka nga mopili ka og isa nila nga maoy bugat sa imong kasing-kasing. Aha. Matod pa niya, ato ning himay-himayon iyang tambag, mga galan. Matod pa niya, no, nga sayop yung gibuhat, pero kung imong kasing-kasing na dokun ang mulihok, mga gala, wanagid kayo mabuhat, Ana, diba? Kung saan tamara nga duha naman sila karon ng imuhang uyab, so dapat yun, naakay bulagan nga usana, naakay pilion. So imo dokun ang balansi-balansihon sa imong kasing-kasing, kung kinsa sa ilahang duha, ang mas bugat o bili para ni mo. Kinanglan kang mapili og isa nila nga mo ibugat sa imong kasing-kasing. Oo, sayop man imong gibuhat, tapan huna-huna apod kung nag manipayon ba ka sa imong pagkamartir. Wala may perpekto sa kalibutan, depende na siguro na nimo sender kung magpabilin ka sa pagkamartir. Kana lang, Ate Lady Diana. Wow. All right. Maraming salamat, sender 340, no? So, naanan na nimo, ma'am sender, kung magbabilin ka na magpakamartir sa katong una nimo nga uyan. Iyahan mo ganyang choice, mga gala, no? Kaya na may kagawasan si sender actually nga makigbulag sa iyang uyan. Pero yun na nga, di ba? Wala niya buhata. Sa'yo po niya, dere, kaya kibaloy mo lang iyang gipagdungan ang duha kalalaki. Added ba niya, Dexter? Pwede mag-untang imong gibulagan tong unang lalaki at kani entertain og bagong laki sa imong kinabuhi. Isang pag maingontang, yung uyab manggani kapila na nag-cheat, so kinahanglan din nga muawat siya. Di man siguro necessary, mga gala, di man siguro kinahanglan nga muawat po siya gibuhat sa iyang uyab, di ba? Naingon nga, pagpanimalos ding iya ha, pero yun na nga, di ba? Imuntang, di na ta magbasol-basol. Buhat na lang karon, ma'am sender, buhata kung unsa ang insaktong buhata. Arad ako noon na naimog magpabilin pabagang martir sa kanang imuhang unang uyab, ma'am sender. Imo ba ang bulagan ng isa o piliun ang isa? Marami naman, sana dalawa ang puso ko. Kung salida pa ni sana dalawa ang puso ko, siguro title ang salamat kay once again, 340, sa imuhang dambag sa nung sender karot. Si Ma'am Annalyn mo siguro niya. Ma'am Annalyn, dali na sa Zone 7 Poblacion, Impasog ang bukid noon. Maraming salamat po. Mga higala, no, gibuhat ra ni niya kay lagi nakabuhat po iyang pari sa ingon ani, no, dili mang sayop manggood gihapon ang mga higala sa ingon pa sa uman. Kahit kailanman ang mali ay hindi magiging tama, mga higala. Isang pagmaingon tanga,

kalabasan sa gayo po. Paliyog gutang wag balik. 960 na wala na tawag ni DJ Imuhang. Imuhang tawag po. Paliyog tawag balik. Caller 960 na wala na tawag ni Lady Diana. Ah, nawala na noong ko sa kong. Astoria mga gala. Alright, naatay. Main nga, tambag na magala from our texter 1213. Ano ba niyo may adlaw, DJ? Lady Diana, mutambag lang ko sa imong sender, DJ. Para na ako, pareha silang duha, walay klaro. So kung nag-uro ni DJ, pareha silang duha, walay klaro, DJ. Kung naakay kasugo sa imong uyab, kay nagbinuang siya, nga no ni awat man sa sender, o diba? Sa akong gisulti ka ganina, hindi man ginahanglan nga maawat mo siya sa iyong uyab, mga kabila po magbinuang silang relasyon, diba? Sayop, sayop na gani, samutan ba ginog sayop, mga galay, mga nakalagay. Diba? So ang ending ani Ma'am Sander, murag pareha na mo duhas imong uyab ani. Pero sige lang, hindi pa huli ang lahat. Kaya kanang pwede pang itama ang lahat Ma'am Sander. Ampo sa Ginoo no, yahan ka sa Ginoong Dios kining magabuhat ka sa insaktong desisyon nga angay nimong buhaton Ma'am Sander. Siguro karon murag galibog bagin sa siyang unahuna mga gala no. Sabay ko anani oi nga duha magig kabuok in napili ang mga siguro ning way uyab ang duha ang uban kita duha po ning uban. Salamat gaayo Sander 1213 matud pa niya no nga nagpareha ra daw kuno si Sander kihang uyab way klaro pero sige lang.

Maria, si Police South Cotabato, naglantaw ka na ito kanang hapon. Salamat na ba yung hapon once again sa iyo, John, I'm Stephanie. And from Cyrus, Moreno Mendoza, hi DJ Lady, Diana, may hapon. Kamusta naman ka? Okay lang po si DJ. Maraming maraming salamat na ba yung hapon yung sa iyo, John. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat once again. From Ira Estela Dorin sa Likubay, shoutout sa Paragoso family, Ibu family, sa Likubay family, sa Gabiano family, Lazara family, Vergara family, Amparo family, Kakala family. Ang nanimbaya, si Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay, na naglendaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat naman hapon kanimu dito once again, Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay. You were always mad. Ating laing tambag mga gana from 6140. Good PM DJ. Salamat sa load Lady Diana. Oh, you're welcome po. At congratulations sa lahat ng mga nagadaog sa atong hugot mo i-send mo last week mga gana lahat. Kasi naulahi kayo nabilin ang mga numero dari mga gana sa stasyon. Murang naulahi pero salamat kayo once again sa mga nag-participate sa tuwang hugot mo i-send mo last week mga gana. Okay, you're welcome ha, 6140. Magtambag lang ko sa sender Lady Diana. Sender kung ako si imo ha, pagsulti na lang sa tinuod sa imong uyab. Kay makonsensya yud ka ana. Walay asong makumkum sender mahibalan ra gihapon na niya. In the long run mga higala mo, gawas na maghihapon ang kamaturan. Gawag yung asong makumkum mga higala. Bisa kung saon pa na ni mugtago-tago ni ha, mahibalan ra gihapon ang kadugay. Sa mga bani 6140, mas maayod ako nung imuha lang isulti ang tinuod ni mong gibati sa imuhang uyag. Kaya isulti na lang sa iya ang tinuod, Ma'am Sender. Kaya aside nga, para po mo gaan gaan imuhang guan ba? Kaya kabulog ko, kanang nakabother gid ka sa imuhang huna-huna karon, di ba? Sa mga panghitabuog. Kaya lisod mo kung kinang naating kinatago-tago sa kang kaugalingon, mga higala, na dili na ito mapagawas. Kaya bother gid ka ayot na dili na magka-focus sa trabaho. Kung walay karinaw ang atong panghuna-huna. Kaya para na lang po sa imuhang gagawasan diha. Isulti na lang ang tinuod sa imong partner, Ma'am Sender. Ala na lang. Walay asong nga magkumkum sender, di ba lang nagyapo na niya. May pag, magbulag na lang mo para gawas to na muduha kanira ate salamat. Magi kung wala'y gugma sa usag-usa, unsa pa may dugayan mga gala. Ano para galas-galas mamon mong adlaw diya. Kung wala'y gugma sa usag-usa, pagka sinabot na lang mong duha, sabot-sabot na lang. Good nga, di mo lagdi namang yun din na lang yun siguro kutob ang tanan. Kaysa naman, magkadugay nga magkadugay na wala'y gugma ninyo sa usag-usa. Iyara mong gudpud mog si tawag ani iyara pud mog kaning iyara mong cheat sa inyong relationship mga gala ba may natagbulag na lang siguro. Salamat kayo 6140 once again and see mong advice from 1317. Kasal na sila sa iyang uyab, sa iyang uyab at eh kinsa nga uyab, Ma'am Sender? Eh, duha na magod iyang uyab, mga gala. Itong una siguro nga uyab ang pasabot ni Sender. Dili po, uyab ba sila itong lalaki, no? 4 years na silang uyab duha itong unang lalaki. From 9875, good PM Lady Diana, nga guwapa o cute. Grabe na. Cute, murag buyot. Para sa ako, Ascender, dili man sayop kay kaisa ramang ka nagbinuang. Ay, grabe naman ka, konsentidor. Murag sa tanan nga nagtambag, ikaw ray pinasahi. 9875. Manod ba niya para sa ako, Ascender? Dili man sayop kay kaisa ramang ka nagbinuang. Siya kadaghan man, maayo po makatilaw siya siyang binuhatan. Grabe naman siya. Ay, dapat dilingon na itong mindset, mga gala. Palihog na ito. Sayop yung kini mga kaigan. Nagbuhat ang kagdautan si misig katawa. Basta dili ka mabuhat o gdautan sa iyahan.

kumanta from 1442. Marad ba niya mga hapon at pasarad lang kang Mama Malu. Mama Malu nga nang laba karon o kang Manoy nga nagduyan-duyan. Wow, sarap buhay naman. Mga hapon kini mo niya Ate Malu o kang Manoy. O, sa pangalan ni Manoy. Si Manoy nga nagduyan-duyan din. Mag-try kong tambag Lady Diana. Okay. Para sa kuwa, mas maayo ni mong buhaton sender nga prangkahan. Prangkahan o prangkahan pangutan na imong kaugalingon kung naapabakay gugma sa imong una nga uyab. Kibali mo rag iyang i-assess iyang kaugalingon mga gana. Prangkahan pangutan na niyang kaugalingon kung naapabakay sa gugma sa iyang unang uyab. Kung wala na, kay kung wala na sender, bulaghin na lang na siya. Total 50-50 pod ang love sa lalaki. Sa total 50-50 pod ang love sa lalaki sa imo. Kay babaero man na. Aha. Bulaghin na aron na amoy freedom duha og wala na'y manghilabot sa inyo ha. Kung itago ina nimo, mahibaloan ra na niya. Oy, aha. Sayop bukid kayo sa unang-unaon mga gala, no? Kaya ka magong ipagdungan ang duha ka lalaki. Okay, raunda nga nagbulag siya sa unang lalaki dahil naghila sa siya, di ba? Kabali mo rag nag-move on sa din. Ay, hindi ni abutong bagong lalaki siya ang kinabuhi. Kinimangod, gidungan magun niya mga gala. Grabe naman ka-atat siya. Nalanggig kahulat na nagbulag silang duha. Pero yun na nga, di ba? Madid pa ni 1442. Wanda ko na, mas maayda ko na nga, imong pangutanon, imong kaugalingon, kung naapa ba kay gugma atong unang lalaki, unang uyab ni mo kibali. Dahil kung imong ma-realize nga, na wala na kay gugma sa iya ha, kanina pagdugay-dugay pa, storyaha siya, di ba? Ni i-settle duha, storyaha siya, og i-explain nga ingon ana imong kibati. O, mas maayang magbulag mo na nasa maayang kabuton, mga higana. Sender, di rin ang bulag sa na yung mga hard feelings sa usag-usag. Mas may na magbulag mo sa kayong kabubuton, Ma'am Sandra. Okay, matod pa po ni Dexter no, 50-50 pero kung ang gugma sa lalaki sa imuha, kay Rayman ka ng kaupat na nagbinuang sa imuha, no? Mas may nang bulagan na nagkakunutan mo, Ma'am Sandra. Matod ba ni 1442? You and I. From 3205, Lady Diana, katok na ba na sila? Katok. Nag-strong naman yung kumana to. Katok na ba na sila? Puli-puli raman og binuan. Wala na ipadulungan inyong relasyon, sender, kung yung anak mo duha, may pagpagpuyo mo. Pero sakto po't baya, mga yan. Manaani na lang silang duha, hangtod sa hangtod. Nga, kibali, uyab, paghihapon silang duha, sila nagbulag, pero iyahay ra silang cheat sa usag-usa. Sa may padulungan silang relasyon, ani mga gala, no? Wala gini klaro ay very toxic na relationship. May pagpagpuyo daw kuno mo. So, salamat kayo. Texter 3205. Okay, time check is ready. 2:30 in the afternoon. Alas 2:30 na po sa kapunod mga gana. And for now, saan may pumuda kayo dyan? Kaya mabalik pa siya. How did this come to me? Natay na text din mga gala, kadali lang. Ito sa ning tiwaso nagbasa ang mga nabilin nga text message. Igna sa Sander Lady, diyan na ihatag na lang na di ang isa sa ako. Ola gini Ma'am Annalyn, ay no, ang problema sa kalibutan. Munang wala, munang dugay ng single ang uban, munang way uyab ning uban. Kay tagduha, tagtulo po na uyab sa uban. Pagsabot-sabot, ragunong data. No? Apod-apod, ragunong data mga gala. Nana ragud aga simple ang kinabuhi. Mura grabe na maguning uban tagduha tagtulo mga gala. Sender ihatag na lang daw na kang sender kang texter ang isa. Mudawat makakaatong kaupat na nag-cheat Ma'am Annalyn. Katugod yung ihatag siyempre ka nang nag-cheat. May hapon na lang si Mwadi Ma'am Annalino 340 from Poblacion Kimpasug ong Bukid Noon. Oh my God, sabay po muna kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala. Kibabalik na si DJ Uni at Daoy para sa paghatag o finale ng tambag para sa itong center kanong kapunan. And while waiting, mamino po tama kaigan ang sa inyong ipang request ng mag-aawit sa itong programa. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala, ha? Just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan. Mauni, og aton.

0: 98.5.
1: Hala! Kagawa pa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible og affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

pa iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon ka natong tanas, and to God be the glory. But now you

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fly ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
11: Oh.
10: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
10: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Kinsa ni palihog taga-asa?
17: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa Aroma, Pastor, na atong mag-isimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa Aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Arthritis.
17: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
16: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog ka-adlaw.
16: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong Aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.

0: mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Haplas po ka Roma na eh.
3: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ani ka di Stagum. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka Roma. Okay.
3: Hindi ako rin. Ako nindos niyo ka. Nag-uroman itong nag-ngul-ngul.
2: Oo.
3: Pero mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa ginoon na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
5: No worry, amiga. Tudlato na ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD, Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapadi ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot, no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway.

0: Way Poblacion, Valencia City Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagwapa ko dani mga tarpulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
2: Na, apa di ay na?
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Palipalayla og taga-asa.
6: Tagpasod, nagatagom.
5: Tagom, yes, sa patayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanong, 5 anyo, sa kong paminaw ang programa sa radyo.
5: Okay, salamat igaayo.
6: Sa kong ka-stroke, pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
5: Uy, salamat.
6: Tulog ka butili ang, bigyan ako kung napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas niya, tumusag gabi, sa kitan ko siya, ako rin gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigyan mo akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at tapos naayor yung sakit sa imong tiyan?
6: Usara.
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa kaning pangalan, Paliog?
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakta kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene, apanwa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang na na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Isa po na akong manghudron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit o bijima. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak na tingala sila nga pag inom na ko sa bijimak mihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo to siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.

0: finance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
0: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Oh, oh, oh. 98.5

Tama kasi mga kapahan mo piya na Aldo Tolangon. Pinakot na doon ko at mapiyan pong ugpo ko ta at sa'yo na Aldo. Kumusta, kumusta? Tauli na mimbro ta Sintra Mabka. Mo piya na maapon ka ni Ulangon doon. Hinakot na doon ko at mapiyan pong ugpo at sa'yo na Aldo. Huwag kang waya og duma layon takan yun kinabuhi. Labi na at pag-alagad takanta na uyag na magwayo. Pawulos ka kantan programa Sisius kong alakot na dalanta. Og karilay bang kwan alas 4 media pan alas 5 media karino og dito radio labi at radio kaibigan Valencia City Bukidnon ang hinata na kagwayo panlangin kung tagsabaw ka kanta

Salamat sa mga wayo, sa mga minsay, sa mga awit na nalilagtakan kung taon ito sa nakaapunan. Naginawa ito ang wayo, panalangin, matag sa wakanta. Salamat sa mga wayo, tungod ito. Matag aldot, kinabuhita, kinahanglan, no. Og pang pangasag ki. Og pang pangasag ki, tungod ito. Kasi nang kalimutan, napuno ito mga problema, napuno ito mga pagsulay at kinabuhi. Woy, natakaki man, matag takda ta kinabuhi ta bililhon tumatag sa bokanta. Woy, angay kino og bokoy ta kinabuhi ta para takkan din. So ka magwayo man diya kakaamunay talangon. Woy, kamabayo dunog man kaagkuo ta sa inyo. Sa'yo na mahapo, nakapong kanito to teksto, nagkakita doon ta Pilipos Kapitulo 4 Versiklo 13. Way do mo pipila na bersiklo kung tagiskutan ta nagmunuan ta no kano kay agsalig ta kantang kaukalingan nagkakikay mahimo ko ang pagatuba, ang pagatubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on kanako agampoki magbabayo. Salamat untol ta sa nakahaponan. Salamat untol na duong ka ta kinabuhi na eh. Salamat untol ta sa namahapon. Nigbakay no ka panahon para tapog simba, pagdaig, takay ko nangalan. Pinabayo, tapog paminog, takay ko na ulakingon. Pagpaminog, takay ko na gugulan, nakapuong kahit ta Biblia. Buligi kayong bayo. Nakaalin, nagimuan na ito sa ininamahapon. Agkahin mo mapuslanon. Huwag kakamit na matag-aldo taka naming kinabuhi. Nigtuwa magwayo ta sa inakalimutan. Kinahang laglahutay kay. Duma to kay kondakol bulig tumatagsawak ka nami. Ulo matagsawak ka nami magwayo, usahay ito ka namin kinabuhi kapakyas kay. Pero nigtua, no doong kalayon magwayo, no nigduma ka nami, nigbakit kasag ka nami. Wais ka na kasag, agamitan na ito pagsimba, paghimaya to kay ko nauyag ng aran. Sa inauras ka magwayo, igtugyan ito kay ko ng pulong. Nagkasamutan na itatagsamok ka nami, nagpaminog, wito, pagpangukudog magwayo. Salamat untul talang ito nakaalam. Bakay kayo nagman, takasing-kasing na maninawatun, takay ko nagkukuran. Ayaw, kasi napulong ka ng sayang, kakona, puundi at takay ko magwayo. Salamat untul sa inahamahapon. Kayo kong panlangin, tas inang programa, dumata sa radyo kaibigan. Tangaran ni Jesus. Amen.

Kasabok ka na. Tima tatas na mapon. Agkahimu ko kalangon. Agkahimu ko kalangon. Naghimuang ko. Nakay po pasabot to sa ini, Moswan. Nakay kayo pasabot kay sinuot ni Apostol Pablo at matag sabok kanta. Kano na taga Pilipos ka kano matag sabok kanta kung tatas na kaapunan. Nakay kabut ikpasabot. Na agkahimu ko kalangon. Taka di ba ng kasag? Taka din kaugalingan na diskarte. Way taka ugalingan na papaningkamot. Putot siya na mapon, sabuton tak na kay, nakay ka agkahimuta. Natapun takantan pagka di po ang tamara silam nalapokit sa mayag na kay kinungdan naka awakit tamara silam. Di ba ka nang punta kantang kasag? Nagpasabot ka nang punta kantang kasag? Anto kan punan sa ini? Tampunan ta sa ini mga sulad. Sumala ni Apostol Pablo taparata taga Pilipos. Nagkinahanglan. Nagkagkaupian ki nagkahimu takalangon. Sabo karo kayabit ta sa ini. Warloin si Ginoong Hesus Kristo. Uy kasi Ginoong Hesus Kristo kapuunan ta kasagta. Nigtuwa mga sulod matasabok kanta. Matasabok kanta kano tagkahimu kamabutang na imposible kawaro kamagwayo ta kinabuita. Kano tagkahimu kay mga butang naghimuan tat matag aldo kawarok giya tagbayo kawarok kasag ng bawit magbayo matag sabakanta kala tagkahimo kamabutang ng makapahimaya takandin tungod ta kamagwayo kampuunan ta kasag tas kahit pa ni Apostol Pablo agkahimo ko kalangon na mga butang pinabayo kay Ginoong Hesus Kristo sumala ta kantang teksto nagpasawot mga suwa ta kantang kinabuhi. Angay kinakalak ipasigarbot kinabuhi tanan na butay gunta matarang kinaotaw kakala agbliboranta at pagpasalamat kakanta ng wayo tungod ta kandin man yan kang puunan talangon. Kakandin kang puunan talangon ipasabot lang mga sulad wara amag hantaw na makapanghambog ta kandin na kaugalingan na si kandin na maupi akinabuhi din tungod ta kandin na kandin na pagpaningkamot. Uya doon man niya diskarte ta no kanta no kosog di nigtua at matagsawa kanta mga sulod kung nagkahimu ta kawaro ka magwawayo na nigduma at matagsawa kanta so nagpasabot lang mga sulod no kawaro ka magwayo at kinabuhi ta waro kikuntaon kasay na sulat mga sulod kapitawon ta kaistorya ta sa inasulat. Nagsuat kan din dia panahon to kan din to buka priso. Na priso si kan din. Nagpasabot kanang basta-basta ka kan din o kaaki. Kanang basta-basta ka kan din o pagsulat to sa ini no. To sa ini. Tungod to pinabayo to magbabayo. So nagpasabot lang waro nagsalig si Apostol Pablo takandin na pagkabright. Waro nagsalig takandin to kandin na pagka maupian na ito. So nagpasabot mga suwag nagwali dogman kandin to pagkakontento ta kinabuhi. Kapag kakontento at kinabuhi importante na untol sumali ha. Kalo kay kakontento ta kinabuhi ta dua posibilidad. No kana kidog pagkapamus sa pagpangalaga tangod to kadu mo butang no kayta kanta o paning kamot ki pad og timuan tapad no sika kay hungdan no usahay og kaawo kita pasing kaawo kita lugar to magwayo tangod to ta mga butang to sa ino kalibutan kasay no kalibutan mon in kamungo akal malohot no kadalan mo. Kakasag na puon tawagwayo og bokoy kantat kasag tumatag sa mga kanta. Kasi ka na kasag og kahamita tupag atubang tumapagsulay.
Ang kagamit ta sa init, mapagsulayt kinabuhi. Ang bagay ta kopyalan ta kinabuhi ta, way sa ini mga sulat ko. Pinawayo tang ngaran ta magwawayo na si Ginoong Hesukristo.

0: Kay pasabot ni Apostol Pablo kahit kanta kung tatse na mapon. No kinahanglan, nagtuungki. Magkakayon pa no. Dapat kakantang kinabuhi. Kakosog una, kakosog. No ni bukit magwait mo na sa kanta. No kay kakosog mo ni. Kakosog ni bukit magwait mo na sa kanta mo. Suod ka lang basta-basta. Kosog to pag panarbaot sino kalibutan. Timpurari na pag panarbaot ta. Ikarangob, iyang kasi ni kosog na nagbawit magwayat na matasabog kanta na kala kayang makatinupo doon ta karo sila man. Huwag kasain na mabutang moso na kosog pinabaya ta bulig ta kanta na uyag na magbawayat.
1: Kama naman inohotano kalalaki lumotano.
0: So ni pasabot mga suod kasayin Pilipos ko liboranta ta pupito mga suod ta versikulo 11 ta sikando na kapitulo 11 pandiyot nusin na nagkari wala ako magingon ini aron sa pagpasabot nga doon na ako'y kikinahanglan kaya nakakaton ako nga makontento bisan unsa ang akong kahimtang makaibalo akong magkinabuhi diya sa kawadon o diya sa kadagaya kining tanan natun-an natun-an ko aron bisan unsang akong kahimtang busog man ako o gutom madagayaon man ang akong panginabuhi dili kontento gyapon ako
1: dalan lo pigikulo
0: pasabot na may kinsahit to sa inyo kahapunan mga suot. Una, oyo gogay magkamagway to kosag to matag sa magkanta kinahanglag ka kontento kita mabutang no kay to kanta kunton. Kapag ka kontento to kinabuhi importante na untol to kanta matag sa magkanta tungod to sa ini kagbogay kanta at kosag no kinahanglan no dipindi kita kosog to kantan magwayo kuno kay kaigbogoy tumatag sa bokanta og dawaton ta sa ini kinahanglan ka kontento ki no kuno kay kaigbogoy magwayo ig enjoy ta sa ini mga sulod ko gawa kinungdan ta kantan kinabuhi usay ko kin og mga pangalagad ta wayo kuno kin og makasundol ta wayo sa bokan rason tungod ta kantan pug panginabuhi kuwaro salo waro sayop kapag panginabuhi ka importante na kontento kita mabutang naglapaw to kanta kasi ka nung mabutang nagbakatagbaw to kantan pag alagad to magwayo una to orin nigbuyo kit kosog to magwayo kasi ka na kosog nigamit ta to pag alagad nigamit ta to pag trabaho para kauya ka kanta ng pamilya nung pasabot mga suwad ko mga inayan ko maanggam ko madumakunat simbahan og kahimuro nagmakasog ka naduon ka batasan ta pagkakontento ta kinaboy duman ka wadon duman ta kayahay ta uli ng butang kontento ka ta kay kong kinaboy sumania sa ini kang kari ni Apostol Pablo ta taga Pilipos pasalamat kito guayo gracias mo guayo no nakauma ka pulong din matagsabok kanta way sa ini ang isisipan ta no kakosog to kanta matagsabok kanta temporary pero kung buyok at kosog to mawayo ang ligon ang ki igbakay rin ka all in na igkaupita big nakaari ka nin tagutasan nakaari naman ka nin tagkahantay do abundansya na pag kinabuhi pido naman kakapoy to kinabuhi nagpasabot lang mga suod kasabok kang susi pagkakontento una punto pagkakontento tumabutang no kahit kabiblia layon untul og tudlo tumatagsawa kanta Nagdipindi ta kanta kung tumanan ta sa ini. Kay pak unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 6 dari kakin Hinoon unang tao Dios na nagkontento sa iyang kahimtang labaw pa siya sa adunahan. Sao mo na mga butang adaghan sa imuha kung wala ko wag yapong ka na kontento sa mga butang na sa imuha iksuon ko. Kaya importante kakontento kita mga butang

tabi-tanokon ang mga like kabalo. Ula-ulata na mga panalangin to dumata. Kinabuhi ta, nagay muna panalangin to mo sulod ta.

0: boca, contento tiene vos. Importante no todo. Cercano, sabo calma tasan, no ni todo lo. Ni apóstol Pablo, no tak sabo canta. Oye, casi cana un botán. Ok, mutasa y camosuad. Kaduon, kapag Diyos no no. Uwe, kontento ka at mabutang. Naglopo, doon to kay ko. Sulit pa sawot na matag sa kanta. Pagkanta ang kinabuhi mga sulod. Labaw ki padbos na dato. Kakontento kit mabutang. No kay to kanta. Ikarangap yan ka kosok. Kakosok ng walang punto kay kong kukalingan na pagparingkamot ko kala punto magwayo. Ng punto magwayo, wala imposible kay muno ka mabutang, no? Imposible para ta mga butang na usahay ko tagkaki. Mga kaya kita ay warad pulos kura. Pero kaya kasi kay ko, baka yan ka takosok, tumagwayo. Kung pabulos ka, doon to ka.
1: Umanon mo, kahalaan mo yan. Kama na mainohotan mo.
0: Kahit pa, kani si Kristo, ang bangay tayo ka opino.
1: Kadalan mo tigil.
0: Una ganap, kung tinto ka at mabutang, doon to ka ikaw. Ikarangob, kinahanglan, nakakosog no, kung ano nusaligi, na angay na ipanghambog no. Tungod to kasika ng mabutang, ogligado si Kamusa.

Kakasag na puon ta magwayo. Kay pa ka Biblia. Kanunay nig nigtudlo ka Biblia at nagsabakan ta. Kay ta ikarangob no Corinto. Kapitulo ikarangob no Corinto kapitulo 12 versikulo 9. No kay kang kahit kahit pulong ta Ginoo. 12 9. Ikaw apan wala niya kuha, hinuon miingon siya, ang akong tabang maulamang ang imong ikinahanglan. Nay pa sumpol, kay makita gayod ang akong gahom diha sa imong kaluyhaon. Busa malipayon gayod ako sa pagpasigarbo bayan sa akong mga kaluyhaon, aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako.

So ang kusog na yung mga igsoon, mga suon, doon to kay kon pagkamaluyahon. Nagpasabot lang ko na kagmahuyo, kapag kamahuyo, nudo ang kapanahon, agbuyo to kusog, to magwayo, susikan na panahon, agbukoy kamagwayo, to kay ko, to kusog, na imposible, pero posible, doon to magwayo.

Nakay kay bakit mo kaya sumatob teksto ta? Nakay ka nalangkob ta sikal mga suwad? Alin na mabutang igbakay ta kay ko? So nagpasabot ko na no, ubaton kamagway. Nagpasabot ko na no, basta-basta kamagway. Alaga. Kono, igbakay rin kalangon na igupitan.

kay pagbiblia kay ang akong Pilipos kapitulo 2 versikulo 13 kay ang akong Dios mao ang naghatag kanato og tinguha og katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuhi. So ipasabot lang kala tagkay mo kawarak magubayat kinabuhi ta. So kung makawalit pulong tagino kawara si kanding kung ta'n igiya kahit kanta. So ipasabot kanta langon giniyan tabalang espiritu wika espiritu ang pakiistorya ta mga otaw wika otaw ang pakiistorya ta mga wayo but mga kahita nigbakay itang wayo ka all in na mabutang para at matagsaba.

Katakata po sa Bersikota mo. Kalusas 1.11 kay nag-unon ka mo sa Dios, pinaagi sa iyang kaybulungang gahong. Aron mga nga bisan unsa ang may tabo, makalahotay ka mo nga adunay kalipay. Sa nagpasawat lang mga sulat, takantang kinabuhi. Kakikigat oli na butang, watik-tik, huwag ka mawayo nagpo. Wayo, huwag bakit ikaw pi, talangon na mga ato.

Kareta kayo kasi tatato pagkakontento kakosog ikatolo sa ini ka agkalangkob kalangon na panalangin duan ta magbayad mga surat ka sa ini na pulong ang Greek on kanta tag pagkinabuhi duan ta magbayad. Salamat untol na kamatag pulong nagkarinag ta ag kahimo ta kalangon pinabaya tagiya takantan na uyag na magbayad.

Sa sikat na mga suot ko, mga panginaot ta. Kapag ka kontento't kinabuhi ko na magkakayon na akontentuan ba na ay ka na nagtrabaho? Kuna. Kung no kay kaghinguma, no kay hinguma at kinabuhi no, iyan ka magwayo, nagsunuran ta. Maisa na untul mga surat, kawarak magubayat kinabuhi ta, kawarak kawagbayat tinigsunod ta, og kalaag ki, nagkamatay kit sa ino kalibutan, og awak kit sa ino kalibutan, no, nahimu na warak pulos ka kinabuhi ta.

Kaya pa ni Apostol Pablo, dapat og tuon kita pagkakontento at kinaboy ta. Kapag kakontento sa iling kaya ni Pablo, kinangalan nagtunan ta. Kunan automatic si ka. I-practice no kabatasan na pagka mapasalamaton. Uy, kano no, limit tayo. Ikaramob, layon ka, pito, doon tabagwayo. Kano no, tistingi, nagsuman-suman ka, nagmakasog ka, kukoy korosawa ka. Nagdasig ta ka, masuwad ta, kano unawara nagsimba. Kano kay man reliyon kag kaupiin o andi ako. Kay importante no kakay mo masulod ta pulong din. Dapat agampo ki ta magwayo. Kasi kano pa maaki mo masulod dakol ng makaburig pagkantan pagkinabuhi. Malohot kinabuhi na Kristuhanan na malakot ng Kristuhanan na malakot nagpabuhos doon tang buhay. Ayaw ka na kikatintal tang butang tas na kayutan. Ikatulo ugpo ki takasag tang buhay. Ayon mo niya. Ay manggod ipahambog tan makasagkit no sa tanas baya og bulig no himatay kanta og kakikirag na in sa kanta nagmakasag at

0: sabakan pa na kong tuhon mga sulod. Sumalat ta sinulat ni Isaias. Kapitulo 40 versikulo 29. Giyatagan niya kusog ang mga maluya ug ang mga gikapuya.
1: Kalalati lumotano sukadalan no pigikulo.
0: Ipasabot kan mahuyo kat pagalagad ng mga sulod. Kanduyang kat kay kon pagpangalagad. Kari kat pagwayo. So ka magwabayo ang bagay kasog tawad ng saboka kanta. Aluya. Tanaluya ka ba't magpanginabuhi do? Kakayang ko sa ikaw langat kat magwayo. Tanaluya kat pagpangalagad ng wayo. Ampu kat ng wayo. Warak ka ding simba kung tao ka ako si kay ka ulimad ka tapag simba ta kantan magwayo. Kanan kuntra no ka ataw ka kana ko warak ka ng alagad wa ka ding simba yan o galoin ka espiritu ta wayo na doon to kay ka.
1: Ulimad ka.
0: Klaro giyatagan yag kusog ang mga maluya ug ang mga gikapuy.
1: Angkat ka.
0: Giloyan ka, gikapuy na ka sa iyong pagpangalaga. Kitang tanan, makaagi ni Ana. Apan sultihan ko ikaw, igsoon, sumala sa pulong sa Dios. Kung gikapuyan ka, nagmaluya na ka sa iyong pagpangalagad, ayaw pagdangob sa usa ka tao, kundi ni una pagduol ngadto sa Dios. Kaya ang Dios kanunay na binaw kanimo, o kanunay siyang naa kanunay sa imong presensya. Naa kanunay siya. Dili si absent. Dili si absent mga igsoon. Kung dili ang Dios nga atong gialagaran, tinuod og siya lamang ang Dios nga dili mo biya kadato bisan kanus apa. Biyaan man tas laing tao, biyaan man tas ubang mga amigo nato. Pero kung ang Dios kauban nato, magpabilin siya hangtod nga kita kuwa unini nga kalibutan. Nagpasabot lang igsoon ko na kitang tanan angay magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Nanay usa ka tawo nga gamiton alang kanatong tanan. Walay lain kundi si Ginoong Jesucristo. Kita mismo nakabalo ko kinsa. Padayon kita sa pagpangalagad, padayon kita sa pagsimba, uban sa gahom, sa presensya, sa Dios.
1: O ang kahi.
0: Kumusta na mo karon? Sa diyang naluya ka,

Shoutout tayo Korea sa Palaingot. Ang Dato Kausing, salamat kay Dad. Ang gusto mga panalangin ka nimo, di ka sa Palaingot area. Di hapon sa Kulaman Bali, Arakan North Cotabato. Ang Pastora Rubilin Mangguaso. Iban sa tanang mga pastor ya, mga membro, may hapon kanyo ka na. Tanunay ang Diyos mga panalangin ka ninyo. Magkauban ka na itong tanang.

Hunyo 26 pa yung sa Bain City. Naatay kang quarter meeting yeah, sa atong compound yeah, sa Game Trust Butong Kisan Bukit. Tatanang mga kam, imutang naman sa atong GC, ato lang i-review. Check lang mo kung sa mga kalibog niyo dia kay na ibutang dia sa atong group chat. Uban sa pag facilitate sa atong secretary Pastor Martin Mangguasang. Nawala kung sa atong mga angayang buhaton dia pagahimoon aron dili ta maglibog sa

sa inay panahon nga haleluya pa ng Dios karon ay nag-uban ka nato sa panahon nga way signal apan salamat sa Dios ay karong adlaw nindot kayo ni ang simana murag apiki gid ang atong signal wala na tayo live. Salamat sa Ginoo karong hapon. Nagahatag ka na ito. Basta matigalang mga ipas, mga ispastor. Sa alas 4:30 o pwede ko sa alas 5:30 mga ison. Murag ka makaingon tanga. Muhinay ang... Muhinay ang... Sani? Kurinte. Nabaw po ang internet ato kay nagabasi rabagin sa internet. Na, ang ato internet nagabasi gapon sa kaning kurinte. Kunya agi gani kalit lang mga 5 minutes na lang ako akong atong programa kalitra og kapalong so di tangay masukwan kahit parang panahon aduna katuyan sa atong buhi may panahon nga okay may panahon nga dili okay but ituloy ta sa Ginoon sa akong pagpaubos so panayon lang kita sa atong pag servisyo sa atong buhi nga Dios uban sa atong kinasingkas. Sa talang membro sa Moral Recovery Program ay hapon ganito na lang. Sa talang mga pastor ni San Fernando Bukid. Sa atong pagpangulo sa atong Mayor Duriki. Salamat sa panalangin, Pastor Bilin Mangwasa. Yes, wag ka palayo sa kaninyong tanan diyan sa Kulaman Valley. Arakan, North Cotabato. Musta na mo mga kaigsunan? Palayan na kita. Wale na kita. Unsa isugo sa atong buhay ka Diyos. Ahora atong waton. Ay no, palabi-palabi niya. Importante, gisangyo na itong puno sa Diyos matang adlaw. Diya sa mga kasingahan na ito. Diya sa mga bukid. Wala pang inasayad sa pulong sa Diyos. Salamat sa mga cluster 1. Ang Diyos ay magpapanayin ka rin yung tanan. Ang purata sa ginawa ng generator kay medyo gubak yun. Pero ginawa na yung bahala na.

Diha to kawangon na pagpasalamat sa atong technician diha sa Valencia City Bukidnon, diha sa Radyo Kaibigan. Salamat sir sa padayon nga pagtabang ini nga programa. Ah, bakalaw tayo na kita. Usahay, way signal, lapan. Salamat sa atong buhay nga Diyos. Daghang pamaagi ang atong technician diha. Mga kanindot sa mga technician nga daghang diskarte. Diba

pagkang yung talam sa ato mga kaigsunang mabkam po usap Medes Davao area Agusan sa tanan-tanan diya mayong hapon ka rin yung talam palayan na kita parehara kita panulungan alis usara kay kabutan na paadot tag langit ang tanan atong gibuhat ang ginuunay maga panalangin just relax and palayan ta. As kagubo sa atong panahon karon, di asasinado. Grabe yun. Kapag tanang mga butang, tanang mga panghitabo, ano day, minsay ang Diyos sa matag sa kanato. O na, ang atong mahimo, mga Kristuanon, mga pag-ampo sa atong Pilipinas. Nai-revive sa Ginoo. O atong mga pag-ampo sab, di sa Sarangani Province, General Santos City, niabot yun og 7.9 kakusog talinog og dagang kayo ang pipilara ang namatay yung ex mga pasubo sa ato mga kaigsunan kinsa mala sila ato mga pag-ampo ngang Diyos kanunay magakomfort kanila sa mga panghitabo karon ano po yung mensahe mga kaigsunan kayo nta dire sa ato sa San Fernando hinay kayo

Kawang Lasan, Kang Pastor Rajin Picora Wan. Ini apa gaya tanah dia? Hai, Kang Selingan, Chloe. Mga guru ta mga sulot ka oras ta o katapusan hapit na isang oras. Salamat ta buhay ta ng wayo tanga ta mupiak panahon ta mupiak ka signal hindi medyo hinay pero kaya kaya ra. Salamat sa atong buhay nga Diyos. Programa ta pabulo sa inyong hantoy kada martes pido panahon no kada kikita ka tanga ta panahon ta usay wa internet usay burn out man parang bra okay diyo doon ta Valencia pero pasalamat ito wayo tokan din kanig dumakan ta matagalo. Kada si Pastor Jimmy Lumasay nagkakailo ta kanyo. Kamagwayo og dumakan ta talang una panahon. Uyog giya kanta ta olin no, naghimuan ta. God bless us all. Kita-kita kit sunod si mana.

0: Programa ng inyong nabatik, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
1: Nadi 8.5

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
1: Sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
0: Okay.
1: Dumina ko nga kanaang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa Globus, kaibigan, pito na gatuin ka pin.
0: Salamat, Igayo.
1: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Nga kong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Luha, Kasimana. Tapos ako siyang hindi pa inom ang Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik ko sa Kasimana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo o kayo ibalik ang iyong kusog. Karoon, nakalataw na siya, Pastor.
0: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad?
1: 63 ang iyong edad.
0: 63. So, sa duwa Kasimana, hindi pa inom ni mong Biggie Mags buntag o gabi. Karoon, nakalakaw na?
1: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa JFA, Pastor.
0: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
2: Nakaplas po kay aroma na, eh. Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iyo.
4: May good news!
5: Hello, oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
6: Sama sa large format outdoor sticker.
7: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
4: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Palipalayla og tagaasa.
8: Tagpasod, nagatagom.
7: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
8: Ako si John Yanon, 5 anyos. Ang kong paminaw ninyong programa sa radyo.
7: Okay, salamat igaayo.
8: Sa kong ka-stroke, pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
7: Uy, salamat. Tulo
8: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigama ka kung napalit.
7: Okay, igan, sige.
8: Mas dya, natungo sa gabi, kasakitan ko siya. Ako rapong diaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
7: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
8: Usara?
7: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
8: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
8: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kayo, kaibigan. Salamat kayo kaayo. O kinsa kaning pangalan, Paliog.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
14: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
7: Yes, Igan.
14: Magdesimony ko party sa Aroma. nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
14: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
11: Okay.
14: And 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
11: Salamat sa
14: Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga yagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
11: So aroma herbal oil ka? Igan?
14: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Irisa Gagakulunya. Prop 3, Kulun Balincia City. 73.
3: Gagamit ka ng Vegemax?
2: Oo, gagamit ko.
3: Hindi na ka nagagamit
2: ka na? Sa una, nagagamit ko. Nilulian mo ako, nagagamit ko kung ito.
3: Sa higibati nyo ba?
2: Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung sa kapuyon ko, dali, nuulian man.
3: Maingon ni mo sa Vegemax?
2: May salamat kay sa kuan kaning Vegemax nga nuulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning, kung mahimo magpalit ka mo aning Vegemax kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang yung pag-ayaw sa ato.

0: Sir Pulintay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: May buntag ni mo di kaibigan.
7: Pastor, good morning.
6: Good morning. Paliog pa ila-ila o taga-asa?
7: Ni Baldon, maridindo ni Pastor sa taga-bumuntugan. Saan?
6: Taga-saan? Iga na Baldon.
7: Mag-testimony ko, Pastor, about sa BGMAX, Pastor ba?
6: Yes, sige pa tayo, Igan.
7: Salamat sa Diyos, Pastor, kay nakoy balatian, Pastor. Kaling nakusog, Pastor ba, sa among trabaho.
6: Oo.
7: Sa worker ko. Niya, night time nung nag-ibulpuling, ibabira sa kabli nga. Gahi kay Brown nya pagka pilakadlaw akong iba te nga akong nabat ang kusog paa lang hawoy ug mga tudlo nya ang pilakadlaw to wala ko magikwarta.
6: Oo.
7: Wala ko nagpalit, wala to kusog pagsildo sat na lang ka sildo nako ipalit ug unom ka mug bidbi nya bidbi mak kay ako ding ginom pag uli balay ginom nako do ko book nang akong pag mag sipa papaginom nang amoy ko ginom nga yak ngayon ko pastor ko sa Dios pastor yak ko giayo akong ginom duha dito
6: uman ka nakinom og duha kapsula okay dai mo paminaw
7: no pa pastor ning pagka pagkagabi mo ginom kinan lang pagkabuntag na pastor na arang-arang na pastor na akong mga tudlo marag na akong ilitik pastor di wagay kusog pagkabuntag na kailan sa Diyos pastor na okay sa Diyos pastor na sana na partibik na ba na nasa'y umoy na
6: okay. Kusog pilak adlaw nga murag wakay kusog at tuhi gayo na
7: mga 2 days pastor
6: 2 days so salamat sa Diyos
7: sabado man to siya din no pagkalunis duty na ko wala ko kusog pastor mga wala ko ba marag na yung gayo
6: okay so duwa lang kapsula imong ginom o salamat sa Diyos nibalik imong kusog
7: patalang pastor din, ikaw nung din karon.
6: Okay. Salamat kay Igan. Salamat kay Gayo Gikan sa Hasaan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
3: Ay, sa paliog pa ila-ila o gatagasa?
4: Saka purok tris ni Pastor.
3: Purok tris? Asa dapit nga purok tris?
4: Purok tris, Barubo, petisyon.
3: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
4: Judith Ligardi, Pastor.
3: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
4: Ano, pasalamat ko sa Ginoo Pastor, sa pinagi sa Digimax nga napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko ilaing gisampit. Akong girebuke, Pastor. O niya, nakahinomdom ang kumanap ako Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa nibutoy.
3: Okay, so okay na siya ang bata. Dakuunta ang magkapaso to siya kay tubig mang yun na ininit.
4: Okay na siya, Pastor. Pero daki ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
3: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
4: Salamat, Pastor.
3: Igan, Judith.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
12: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan ng
12: nga kita mutaliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong bana na paso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako probe ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya probe ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
0: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
8: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
12: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala, Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Oh! 98.5

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko, baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat ka ayo sa pag-testify.
3: May buntag, Pastor Dan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga-asa palihog?
3: Sari nga kalamuntoy, taga kalilangan, tingunin lang ko ba si isa akong anak.
2: Ah, sige, igan. Padayon, igan ha. Padayon.
3: Na, so, salamat ko sa Ginoo nga na, o di anak ng anak na, nalikan ako sa duha lang ka, Biggie Mac, sa isa na kasimana, yung hilanat, then, magbalik-balik rin niya, wag ikaayuhan, o, ato niya akong sa pinter, ipauli niya kay, wako ni doktor, na, nahantin pag-abot na, dito sa balay na mo, nag-agas na ang libis, ito, tungo siya yung kainit ba, na, balik ko duha ka mo, Biggie Mac, kung ipainom siya, nawala din ang iyang ibati pa sudan, mga itaka oras, wala na yung kainit si ang lawas. Salamat sa sabi-sumak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Pinoy.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: O sa ato, Igan?
9: Na ako'y magulang Pastor Banga. Nag... sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa dayang sakit?
9: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
2: bukol
9: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini gay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
9: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na po sa utro. Dora, di na po kabo, Pastor.
2: Yes.
9: Alam, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
2: So, nagasimba.
9: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
2: 2 months. 2 months ka naglubog, nakigda lang.
9: Oo, naglubog ito, Pastor, nga ng gamay na gudiyang matiin.
2: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
9: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta
2: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
9: Sige Pastor.
2: Get okay, left. Salamat.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Rahaplas po kang aroma na eh.
6: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
0: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
7: Hikala, dinakamuato pa sa bisan asa kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
1: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Ako itestimo ni Pastor Dan about sa biktima.
0: Okay, padayon?
1: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, itanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulian Pastor Dan, nagpalit siya biktima kaya sa among sulingan, kaya nautan naman ko ato o kanang kak ito nga akong ipapalit sa muslingan ka. Kang isang nyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
0: Okay, okay.
1: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na, iyang tutoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan, nalbangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyong mga anak, kay basin maulo po no cancer, katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, lungutan ako, pinakabukap ko, sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, kaluis Ginoo, iyang mama, maayon na yun ang iyang tutoy.
0: Salamat yung kaayo from Cagayan de Oro City.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: You. Happy anniversary.
1: I love you.
2: Akong gift ni mo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
2: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
6: Yes, Igan.
5: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
6: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya.
6: Oh.
5: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
6: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Kulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalaman,

0: at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalay ko ng Diyos. May buntag mga pinanggal at mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos. Salamat sa ginoo laing adlaw na po. Duban na uban tamakisunan. Aning adlaw nga Miyerkules o gapit sa Diyos na aning bulan sa Hunyo 2026. Usa ang bugnaw nga buntagon o matahom nga buntag nga gihatag na po sa Diyos kanato. O salamat sa ginoo nga nakamata na po ta. Yakitang ipamata o gamakayman na po kita sa pagpaminaw. O mga awiti makalang ito, labaw sa tanan, ang buhing bala ang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. So ako nang inaot magigsoon nga karong buntag na mo di karon andam na po sa pagbahan ka na ko. Sulod sa usa ka oras ug tunga ni maong programang Pinagpalang Musika. O sa mga karong pagin nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live igsoon din sa Dakbayan sa Valencia. O babati kita pinagi din sa 98.5 Radyo Kaibigan nga naglulanog sa mga dapit din sa among province sa Bukidnon. O dakaw ka ng programa sa lain mga radio stations mga kaibigan ko din sa Mindanao. O din usab sa Bukidnon natay mga lalaing partner station din Ixon sama diha sa Pangantukan ang Yellow Line FM. O niya diha po sa kalilangan na diha ang Heart FM o ang Bliss FM, duha ka stasyonan. Then diha po banda sa Kibawi, hopefully nakukapta ka na to si Pastor Eli sa Big Light Radio, mga kaigsuunan ko. May dawi, salamat ikayo sa tanan nga nag-hook up o sa iyo ka na to. O kasubugin na to nga ganiya. Ambo tunong sa kini atong upsig zone. Kaya ito automatic mo nang naitihingog yun na ay mga music. Karon kinalan pang kita gyud mag-play bago mag-play ang atong mga music. Maudadali ko ganiya o ablis akong kagamitan o nagpatingog mga kaibigan. Salamat yun sa tanang na nakasignify ganiya o sa'yo. Despite nga wa pa magtigo nga itong apps ganiya. Sa laing mga dapit igsoon dito sa Mindanao o diya usap sa Visayas Tama sa mabuta usbon ko may buta. Welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw Miyerkules na karon ani kapaspas mudaga to mga adlaw. Bago na ito naglunis karon Miyerkules na. Dito ba igsoon na Friday na. Ani kapaspas mga kaibigan magigsoonan. Ako pag-ampo karong adlawa, another day na po nga may mo kita mabungahon. Although patayin kita nga nag-ampo alang ato mga pamilya nga apektado sa baguhay palang linog o lindol. Ako pag-ampo anaas pamilya nga nagbangutan gumikas pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Ang kusing-kasing murag nakumot adtong usaka amahanig soon nga nawad-an og asawa og duha ka anak. Abi man ako usar kabuk anak na matay adto kahapon na ako nabawaan nga duwa di ay kabuka. Buhi ang gabiyaan sa ilang puloyanan kay ni ato trabaho pag uli igsoon. Wa na siya'y pamilya. Kay na'y mong biktima sa maong pagtayog, sa maong linog, lindol, mga kaibigan. Tanong ba, wa na'y kapuyan tungod kay hugno ang ilang panimalay, hugno ilang balay. Patayin talaga yung iksoon, mag-ampo sa labing kabanan nga Diyos nga ako nagtuong despite ng tanan, God is in control for He is the sovereign God. O siya ang Diyos ka na sayo sa tanan mga kaibigan mag-iksoonan. Ang tanan nasa kamot sa Diyos. O ako nagtuong wala pang itabo nga wa sa masayod. O guway pang itabo nga wa niya gitugot. Dili mga ito masabtan usay ang tanan ng mga pakitabo sa palibot. Aba na atog yung gila that God is the sovereign God and He's in control. Ato po nga mapag-ampo o naas pamilya itong taga-agusan o taga-talakugon ba ito itong usay ka basketball player Ixon. Ito'y duha sila. Namatay,
kas pagkalumos tungod sa ilang matudpa training. At ang oras igsoon karoon na 9 minutos makalipas ang 4 mga kaibigan. Ang numero nga itong ginagamit din nga asa mong magkapabot o gamin sa ay maong numero nga 09-27-71-121-12. 09-27-71-121-12. Atong Facebook account, Dan El Evangel. Kanang iligsoon, middle name siya na ko sa Laod. Ako middle name Laod. May muntag dira sa Lambunaw, nakakonekta di iligsoon. Ako manggunga...

0: alagad diya sa ginuyuran nga miyembro sa kaibigan, may buntag ka nimo kaibigan. Murag usa to siya sa ato mga functionary sa kaibigan diya.
1: Akong Diyos.
0: O sa ato mga
1: may kasiguruhan
0: ang tigpaminawan sa maong nga dapit sa ginuyuran, ano, may buntag ka ninyo. Diya sa Esperanza Agusan del Sur, Vivian Escobal Menendez, may muntag ka nimo. O gati si Dalainon. Diya sa Pinamaloy, Purok Malipayon, Pinamaloy, Don Carlos. Francisco Yanong, ato ning soking tigpaminawan sa ipagkayo gamata. O maminsay ka na itong andam na po siya maminaw. Kaapon pa ni siya message ka na ito. Hindi lagi ko makareply igsoon tungod sa itong kabisi kahapon kay ito ata sa natay biyahe kahapon. Ito ata Manalo Fortitz. Susan Pador, may buntag ka nimo. Kaibigan na Susan. Matod pa niya, hello, good morning Pasudan, naami diri andam kami maminaw sa pulong sa Ginoo. Pastor Amping Pirmi, Pastor Mahal Kanamo from Talakugon, Misamis at Taguluan, Misamis Oriental. Salamat din kayo, igan na igan Susan diya sa Taguluan. Ato magkaibigan diya, may buntag, igan Imelda. Pastor Ruel, may buntag ka niyo, Pastor Ruel. Igan Imelda, salamat din kayo. Labigis yung pag-atiman sa itong grupo sa kaibigan diya sa Taguluan. Natagapin ko 400 ka mga membro diya sa Taguluan. Mga aktibong membro na to. Merle Ding sa Finis Usab, maayong pagpaminaw. Huwag kang TC Libo and Sungay. Diya si Tunisi sa Barandias. Diya sa Lalawan, Linabo, Malaybalay City, may buntag. Matod pa ni Igan na hindi na padla, maayong buntag pa Sudan. Salamat. 13 na katuig nga gapaminaw ni mo. Wow, glory to God. 13 years na kaedad sa kaibigan. 13 years nang nagsunod sa programa Pinagpala Musika. Og salamat sa ginuusap siyang grasya ka nato igsoon ni abutan ning 13 years. Actually ang programa Pinagpala Musika kundi kung sayop mga mag 15 years na pud ni. Og ang atong pag-broadcast igsoon gikan sa programa nga Ang Dios at Bayan nga gasibya kay to og alas 5 sa hapon, diya magkita nag-una igsoon sa programa sa radyo, diya pata nagtuon. O ga-broadcast igsoon, mag 19 years o mag 20 years na dito ga-broadcast. O ganyan pinagpaalam musika, mag 15 years. So 15 years na po dito ang gamata o kadlaon. Di magkita ng buntag ang kita ga-programa igsoon, pero pagsugutuan ni kita ragin taon ga-programa matag-adlaw. Bisag ulan igsoon. Ato panahon nga motor akong ginagamit. Bisag ulan gapaning kamot kita makaabot sa istasyonan. Arlang yun makaprograma. Og salamat kita nang gauban ka na ko gikan sa itong pagsugod. O gikan siya pagkadiskubre. Gikan sa usaka istasyonan. Salamat sa Diyos. Niabot na tao. Mga
1: akong Diyos may kasig
0: almost 50 registrations.
1: Kinabuhi ko
0: kahapon nang ni abiso ka nato ang kumpanya sa Vegemax ng Murag mabawas atong budget para sa mga registrations. So medyo nakapasubok ka nato, pero I'm trusting the Lord ng ginoong magatagbo sa itong gikinanglan mga kaibigan magkiksoonan. Atong oras magkiksoonan karon 15 minutos makalipas ang alas 4. Pag-ampo ta, igsoon, ato'y tugyan sa Diyos ang tanan. O banikos pag-ampo karon. Mapasalamaton ako Ginoong nagaduol kanimon kaknas kabuntagon. Aning lain na pod nga matahong nga buntag imong gihatagan ni kanamo. Buntag nga alang kanako. O saka buntag nga puno na pod o mga pabor o panalangin kanimo. O galaing kagayunan kami makapatayin sa pag-alagad kanimo. Buntag nga asa kami makasugod pinagis pag-una kanimo Dios. Takos ka, angayan ka. Ugway sama kanimo.

O dili ko mapul-an sa pagdeklarar sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Dili ko mapul-an sa pagdeklarar nga way sama kanimo. Diyos nga ipagkausap. Kan sa mga buhat, dili kay batukib. Mga kaibulong ang buhat, di mo Ginoo. Salamat sa akong gugma ka na mo. Ay mo pagkamaluloyon. Og labaos na si mong grasya. Kahit tungod si mong grasya, ano'y pag kami gawas nun nga magadahig ka ni mo. Og tungod si mong grasya, ani apa ko. Ano'y pag kami nagapadayon sa pagpaminaw. Tungod si mong grasya, ano pa ang programang pinagpala mo sa nga patay madungog sa daghang mga dapit. Salamat Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. O karon kauban sa libuang tigpaminawan sa programang pinagpala musika nga naminaw sa laing mga radio station o bisan pa sa Facebook Live. Buot ka namo pasidunggan, buot ka namo pasalamatan Ginoo. Buot namo ituboy ang imong balaan o buhing pangalan. O mas paghangyo ang ikaw paday mag-uban ka namo. O mag-andam ka namo sa lain na pod nga mga minsay nga buot nimo ipabot ka ni ka namo. Ako pag-ampulo lang itong kaalam ang maangkon aron masabtan gayud ang mga minsay nga imong ipabot ka namo ning taknas ka buntagon. O sa pangalan ni Kristo Jesus ang mga minsay magkaplagid gruna sa mong kasing-kasing. O mahimong akong kabahin sa mong kinabuhi. Magalikon ka namong tanan. Salamat o Diyos. Dalaygon ka, amahan, sa walay katapusan. Salamat Ginoo. Magbantay, matag-usa ka na mo karun. Kung asa mo sila nahimutan ng mga orasa, ako pag-ampo. Ngayon mo sila, kami, tabunan si mga miling at dugo. Malayo sa mga dautang pagkitabo. Subang na naminaw karon nga nagipangbati sa lawas. Kasamtang naminaw sila, maangko nila ang kalinaw silang kasing-kasing. O salamat ikaw ang Diyos, kaduktor sa mga doktor. Akong gituan nga mo'y magaykap sa mga lawas, ipangbati sa lawas. O mag-aayo kanila. Salamat Lord, Oga. Salamat nga naminaw sa Facebook Live usaba. Ako pag-ampo, Lord, nga daghang pagyod ang makadiskubre ni maong programa. O daghang maminaw. Sa mga first timer, sa tanan nga bago ang naminaw. Uban kanila, karo pagyod, first time pa nila naminaw nining programa. Mamuhat ang Ginoo sila matag kinabuhi. O kayong programa, matag buntag, ilan na kining pangandoyon. O matag adlaw, ilan na kining pangitaon. Ilang embrace ang programang pinagpala musika. O may mong kabahin na giyot silang kinabuhi. Salamat o Diyos. Kanimong kinakong gitugyan, gipasalamatan. Kanimong amoy hari sa tanan. Hari sa mga hari. O Ginoo sa mga Ginoo. Ginoong Hesus Kristo. Amen. O Amen.

0: Amen na maghari ka Jesus, hari sa tanan, usa ka matawag nga awit mga kaibigan. Salamat sa Diyos dalay ko ng Ginoo. Og walain kitang gisi magdai kong diri siyara. Salamat sa Diyos.
1: Ngayon, Ginoo, ikaw ra.
0: San Fernando, may buntag kanyang tanan, usa sa mga registrations nga hukap ang programa Pitagpala Musika, ang Jesus FM, San Fernando Bukidnon. Og Dios sab sa Bliss FM, oh not Bliss FM kundi li Chel FM Kabanglasan. Salamat di kaayo Chel FM Kabanglasan. So pito ka mga istasyonan igso nagtingog dinhi sa Bukidnon nga asa madungog ang programa Pinagpala Musika.
1: Sabi san unsa labaw ka?
0: Kaibigan del si Pasili, may buntag og Nel Fati. An jewelry
1: nagmug nang nining langit
0: hospital may buntag di kanimo
1: ang bantugan kino
0: an Egan LC Bayukot an Consolation Boyser an naputugan niya si kaibigan Junalina layaw na buntag gawa ni Egan Nards alaga Narcia Nancy Lauda Rosinda Pangilan, good morning. Mahal namong pasudan og tanan nga naminaw karon. Good morning, Mangodelina Kanakan. Kanakan na kanay from Malungon, Sarangani, usa sa mga kanang kusugi kayo nga pagtayo ka. Sarangani, ay buntag yung tanan. Salamat sa Diyos. Madungog kita, balik karon igsoon sa Radyo Bandera. Jensan, kahapon wa sila makatingog tungod sa pagitabo lagi. Oga, yung usap sa Radyo Sapol, Digo City, salamat di kaayo, my radio. Na at least usara ka adlaw, akaw ka patungod kay apiktado sila sa maong pagtayoga. Oga, karon salamat sa Diyos, mandaw na kita diya sa Ingo Oga City, I mean sa Digo City. Hopefully magtingog ng ato nga bagong partner station diha sa Santa Cruz. Ato itong gihatnag sunog transmitter. Mutingog ang Big FM Santa Cruz. Hopefully, wag ko bantay kung ang maasim kung naka-hook up na. Wag na naman ito ganyan siguro, no? Ako tanawon o niya sa itong GC. Atong oras mga igsoon, 26 minutos makalipas ang alas 4 at ang balaang pulong sa Diyos. Loud and clear, 96.7 Radyo Bandera, Kitapawan. Salamat din kayo kaibigang
2: ikaw ang suga, dalaygon ka sa tanang panahon.
0: Gina Sala, salamat din kayo.

Og tungod din ako mong gidapit igsoon mo ban ka na ako samtang akong pagbasaon ang versikulo 1 ngadto versikulo 9 alang sa atong nubong pagmarandong.

One time ako'y kaila o suod nako nga naglingkod sa buntag. Duwa sila nagtapad. Ang usa nagunit siyang cellphone. Ang usa nagunit sa iyang Biblia. Ang nagunit ko cellphone, nagbasa o nagtanaw sa cellphone o sa Facebook. While ang usa nagbasa Biblia. Okay, nagbasa Biblia ikso nang tinuod wa sa cellphone. Iyon na ako, unsa ka kung nasa cellphone, no? Magbasa ba kagihapon sa Biblia o basig sama sa iyang kauban nga cellphone ang gunitan? So, atong milabay adlaw na ako, palitan ka na akong cellphone. Pero adi na lang, iyon ako. Kaya basig unya, di ka nagbasa Biblia, kay cellphone na lang imong gunitan kanunay. Adi lang, magbasa gihapon ko. Bito, igsoon, realidad karong panahon. Ang panahon sa pagbasa balang pulong sa Diyos igsoon, halos nakuhaan, gani, di lamang nakuhaan kung dili. Nawala gyud sa daghan. Tungod kay cellphone naman kanunay ang atong ginagunitan. Wa man taga kundi na og hukaw ni bisan kinsa, pero maamang gini ang atong mausibaran, mga kaibay mag-igsoon. Ang Diyos, mas mailan nato kung kita magbasa sa iyang balaang pulong. O niya, sa diya ikaw mabasa, huwag mong nasabtan. Huwag akong giingon na igsoon at tumilaway kong pagtingog nga ang pagtuo ating nga kahapon. Ang pagtuo mo sugod sa diyang aduna kay madungog o mabasa. O sa niya nakatong YouTube yan igsoon, human siya nakadungog, gipasabot kaniya ang maong kamatuoran bahin kang Jesu Kristo. Og mao ka ng maing balita makigsuunan. He submitted himself into water baptism. Og lightning klase sa bautismo igsuon kay mikawas ragikan sa tubig laktod sulti igsuon. Tuwagin sila sa tubig. Nikanaogin sila sa tubig. Og mikawas naman igsuon. Sa katapusang bersikulo sa Kapitulo 8. So, despite sa mga paglutos, igsoon, nagyapoy mga tao nga asa, gipangluwas sa Dios o gipangbag-o sa Ginoo. O despite sa hulga makisuunan, nagyapoy mga tao nga wagid ni bagong kadlok to testify publicly that they are Christ's followers. Kay ang pagbautismo igsoon, it is a public declaration that you are Christ followers. So, grabe ka extreme ang mga paglutos kaniadto. Pero wag gyud pa magapugong igsoon sa ilang pagbautismo ug usa kanila kining usa ka dakong usa ka iladong tawo nga nagputol akong katungdanan sa ilang kapatahonan o sa ilang dapit. Ha? He was baptized, mga kaibig mag-igsoonan. So alang kanako usa ka born again experience ang nasinati sa usa ka utopian. Og akong ingon many times ang pinakadakong milagro nga tumaangkon is the born again experience, mga kaibig mag-igsoonan. Kanang bag-o sa Dios ang kinabuhi sa tao. Although kining kabaguan akong ingon is a daily process. Usa kini siya ka proseso o matag adlaw igsoon ato kining maangkon masiatian. Mao gina nga ato gyud mga pag-ampo nga Ginoo, agaka ako paduol diha kanimo. Oga, bag-o ako kanunay. Og salamat sa Dios ang balaang pulong nga madungog matag buntag dinhi sa radyo. Mao gyoy ginagamit sa isip instrumento aron pagbag-o sa kinabuhi sa tao uban sa tabang sa balang Espiritu Santo. Og karon igsuon, laing milagro ang atong masantian o kini milagro sa pag-usab sa dagan sa kinabuhi sa tao. O kini may tungod sa kinabuhi sa usa ka tao nga giila nga Saulo. Og matud pa di magsuona nagpadayon pagayod ang pagpanghulga ni Saulo sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga patyo niya sila. Si Saulo kay duman mo igsuon
sa diyang gibato si Stephen. O sa kinisya nga murag nagsaksi dito gani, nagunit sa mga sinina sa ato mga nibato nga ato kang Stephen. Si Pablo, sa pagkabatanon ni Saulo, ang pangalan ni sa una, o sa kabatanon ni Soon nga grabe, no? Ang kanang pagpagamit kaniya sa mga kadagkuan sa iyang kapanahunan, aron lang yun lutuson ang mga tumutuo. And then in chapter 9, Iksoon, something happened. Tausa na kaadlaw, Iksoon, matupalin nagpadayon, pagayod sa pagpanghulga si Saulo sa mga sumusunod ni Ginoos, di lamang aron bilanggon, kundili patyon. Patyon. Grabing hulga. O pagkatagan niya, og mas dakong otoridad, mas niadto pa siya sa pangulong pari, aron mangayo og otoridad. Katungod, no? In verse 2, og nangayo og mga sulat nga muhatag kaniya sa katungod og mapaila kaniya didto sa mga simbahan sa mga Hudiyo sa Damascus. Kay moadto lagi sa Damascus aron na gugdon ang mga tumutuo nga tuad didto. Kay matud patuyo niya nga pangdakpon og dadon pabalik sa Jerusalem ang iyang makit-an didto nga mga sumusunod ni Kristo, lalaki o babae. So anyone igsoon nga iyang makit-an didto nga mga followers of Jesus, iyang dakpon og dadon balik ngadto sa Jerusalem. Pero ang pinagka-purpose gani ani di lamang bilanggoon kundi pamatyon. Grabe ang persecution si igsoon. Kini nga pagitabo da na nakita ni Jesus mamanggani diha sa libro sa Mateo, samtang anapa si Jesus for his earthly ministry, mingon siya, if anyone would follow me, he must deny himself and take up his cross. Take up his cross. Pasano nang iyang cross? O gakong giingon igsoon nga ang cross symbolizes persecutions and sufferings. Maura sa igsoon, giandam na sa Dios ang mga sumusunod, ang mga apostolis, ang mga tumutuo, nga kung sinabot mo sunod kang Jesus, dapat andam sila sa unsamang klaseng mapaglutos ang ilang masinatian. This is cross-bearing ang pagkakristohanon. To be Christ followers, to be Christ followers involves sufferings and persecutions. Labi na silang kapanahunan. O bisan pagkaroon. Ingon suban, di ko ana mo apil ang simba kay dagang kay bawal. Di taanda mo sakripisyo igsoon sa butang nga dapat natuundangon. Butang nga dili makapaymuot sa Dios. Ngayon na di ko ana oi kidagang bawal di ko di anila. Dili man reliyon o simbahan nagbawal kundi ang pulong sa Dios mao may nagtudlo nga kinadapat ang butang nga di makapalipay sa Dios dili buhata. So si Pablo igsoon kasing-kasing ang pangandoy tingwa mahimuot ang mga lideres. But niya pamatyon, dakpon ang mga sumusunod sa Kristo. But something happened, mga kaigsoonan. Sa diyan nagkaduol na si Saulo sa siyudad sa Damascus. Sa kanit lang may kayag gikan sa langit og bidanag sa iyang palibot. O niya tumba siya sa yuta og may tingog siyang nadunguga nga nagaingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Of all the sudden, Igsoon, ni flash ang hayag. Samtang padulo siya ngadto sa Damascus. Bidanag siyang palimot, kaya gikan sa langit at gikan si taas. O niya, matumba siya. O niya, anay tiyong nag-ingon, Saulo, Saulo, nga nung ginalutos mo ako? Mitubag si Saulo, Sir, kinsa ka ba? Mitubag ang tingog ako, mao si Jesus nga imong ginalutos. After sa ascension, mauning panahon ni Igsoon nga si Jesus, no?
na-encounter ang tao. Kanang murag, kung imog yung tanahon, a personal encounter with Christ, mag-imigsunan. After sa, kung na-after sa ascension, personal encounter. O dinigsoon, misugod ang turning point sa kinabuhi ni Saulo. Mag-igsoonan. Ikaduwa nga kung nakita din eh. Sa diadi ay ng atong lutuson, ang mga tumutuo, dili actually sila ang atong gilutos, kung dili si Jesus mismo. Mao maingon nga, wa si Jesus maingon nga, salusalungan nung imumang ginalutos ang ako mga katawhan. Wa maingon si Jesus ana. Salusalungan nung imumang giyong gitingwa nga dagong o pamatyon kining mga followers nako. Apil lang ako mga apostolis. Saulungan nung suku mangkat sa mga tumutuo. Di na mao ang ipangutana kundili ang ipangutana. Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Itubag si Paul, kinsa na ika? Ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Iksoon ti mani. Mabita may ingon diha sa Second Chronicles. Mingon si ang Dios nga tan sipat sipat ay kalog kabalaka, ako ang magig-away alang kanimo, ako. So Jesus God is fighting for us. Latod sa tigsoon sa tang panahon, pasagda ang Dios nga may mapamuhat sa ato matag kidaboy. Ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Naigsoon ako lang balikan si Saulo on his way to Damascus. He encountered Jesus Christ. He encountered God through Jesus Christ. Magkabimigsoonan. O din ni misugot ang turning point sa kinabuhi. Usbon ko, igsoon, ang turning point sa kinabuhi sa tao magsugod lamang sa diya nga siya makasinati sa presensya sa Dios. Then ang pagka kabaguan sa kanyang usab, igsoon, maangkon sa tao, pinagi sa mga pulong at madungog, gikan na sa Dios. Maong ang Diyos nakiksulti ka niya, si Jesus nakiksulti ka niya, Saulo, Saulo. Igsoon, bisag unsa ka man, bisag kinsa ka man, bisag unsa kita kang mga sala. Kung imong tanahon, murag may ginatong mortal nga kaaway sa mga katawhan sa Dios. Grabe ang ipangbuhat niya sa katawhan sa Dios. Pero apil gyapon siya sa programa sa kaluwasan, gimahal o gipangga gyapon siya sa Dios. Magigsuonan. Mangingon nga God hates the sin but he loves the sinners. Suko ang Diyos sala pero gigugma niya ang usa ka makasala. Og din eh, kung imong tataon, di pag-iunta ang ngayon, takos. Si Saulo nga mudawat sa gugma sa Diyos tungod kay grabe ang iyang ipangbuhat. Imagine makristuano ni iyang pangdakpon, panggukdon. O niya iyang pangbahadan pa niya nga patyon. So ako makita din eh, ang kabat, ang ilang ibate nga kahadlok igsoon. Emotionally. Siguro, auban ani mga truma. Kay magdagdagan, kay naana si Pablo, magdakop kanila. Pero despite sa pagkatao ni Pablo na makita sa Gihapon, ang gugma sa Dios. So, ato makita igsoon, gitawag siya sa Dios. Saulo, Saulo. Igsoon, ti may karong buntag. Kinsa ka man, unsa ka man, gitawag ka sa Dios, kay gipangga ka sa Dios. O guway butang nga dili kaya bagoon sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Kay di kaniya walay imposible makimigsuonan. So tungod sa maong pagkitabigsuon, natumba kini siya. O di na siya makakita. Busa ginantindog og adto sa syudad tungod kay dito may musulti kanimo
kung unsa ang imong himuon. Walay nakatingog sa makauban ni Saulo, nagtindog lang sila nga nagtanga. Akong sa ilonggo pa siro na urungan, buti pa sa buting suon nga kanang murag natulala. Nakadungog sila sa tingog apan wala sila'y makita. Mitindog si Saulo apan pabuka niya sa iyang mga mata, dili na siya makita busa giagak siya sa iyang makauban ngadto sa Damascus. Sulod sa tulo kaadlaw, dili siya magkakawa siya makakita o di siya kakita o wala siya mukhaon o mainom. Physically nabuta siya. Literally nabuta siya. Pero nabuta siya aron iyang makita Dios. Ato'y inahan sa akong teacher sa Bible school kada to, miingon siya nga, abin ni mo ako mama, abin niyo, ingon sa among mga estudyante. Ako mama na ingon, sa diyang nabuta ko, mas nakita pa na ko ang Ginoo sa akong kinabuhi. Siguro no, kay kusay mag-usay, igsoon ka ng akong pag-ampo, nga diyan tamahuwat nga mabuta ta, bago na to masinati o makita ang Diyos sa itong kinabuhi magsuonan kay siguro, kung di tabuta, basig sige na tag-cellphone. Way panahon para sa Diyos. Although what, tagukom ng gabuta, pero ang kanito tingsoon, dautan tabo kaniya, pero gibuhat sa Diyos, aron pagkatag kayo ang ato kaniya, kasi ang nabuta siya, mas nakita niya ang Ginoo. Dili man igsoon sa physical o literal nga pagtanaw, kung dili sa espiritual ng pagtanaw, makita niya ang Diyos o mabati niya gayud ang presensya sa Diyos. Nabi na to'y buta nga atong nahinabi igsoon nga. Nalipay ko nga nakita na ako si Pastor Dan. Literal liwa niya ko makita, pero nabati niya ang akong presensya. Muna kaingon siya nga nakita na ako si Pastor Dan. Pero aktuali na imamat niya lang ko, kaya tinudig soon, di man na literal nga nakita, pero nabati niya ang akong presensya. Muna igsoon, usahay kinalang mabuta, aron makita ang Diyos. Og nini si Saulo, kinalang siya mabuta, aron mailan o makita niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Nadalay ko ng Diyos igsoon, ako lang yun i-emphasize pagayo. Ang Diyos, may pahunong kang Saulo. Ikadua, iyang giusab ang kinabuhi ni Saulo. Andin, iyang gisugo si Saulo nga, lakaw. Adto dito. Og mituman si Saulo. So, kanang kung imong tanaw, no, diri, giagak na lang siya. Kaya di naman siya makita. So, giagak ni siya. Padulong nga to sa Damascus. Adunay panahon, igsoon, nga ipaubos sa Ginoo, aron na gidato, makabot ang pinakaplano sa Diyos tong kinabuhi. Natumba siya, nahulog siya. Literally, natumba siya. Igsoon ay panon igsoon na kinalanta ipaubo sa Diyos aron ang gyuda kita makatuman sa pinakaplano ni sun kitaboy. Naay man panahon nga itugot sa Ginoo nga mahulog ka, palanggid ka. Mainsakto ang dagan sa atong kinabuhi. Muna igsoon ay panahon usay Ginoo nga nang imong gitugot nga nagkalisod ko karon, Ginoo nga nang imong gitugot nga akong negosyo nawala. Ginoo nga nang imong gitugot nga akong panginibuan nawala. Ginoo nga imong gitugot nga nagkanta mga pangutana. Pero ang tanan igsoon gitugot sa Dios kay naa sa katuyuan kasagaran sa atong kinabuhi. Ako personally igsoon dagang ko magsatian sa akong kinabuhi. Pero ang tanan gitugot sa Dios aron lang gid ko may balik sa insakto gyud igsoon nga dalan. Og sa itong kinabuhi nato na kung pag-ampo ang kaho magpamalandong. Sa tanang pagkitabo sa mong kinabuhi na katuyuan ng Diyos. Og timan igsoon, kinsa ka man unsa ka man, gipanga o gimahal ka sa Diyos. Og sama ni Saulo, buot ka gamiton sa Ginoo.
ang pangutana, andam ka ba magpagamit? Kinsa ka man, unsa ka man, unsa imong kahapon, naamang kay kahapon, nali maayo. Sa gihapon, igsoon, andam kang gamiton sa Diyos. Nalipay ko, daga mga tao, igsoon, nga marag di mapusta ng kinabuhi kanya to. Grabe ka, makasala, tanang bisyo na kanya, apan, salamat sa Diyos. Sa di ang Diyos namuhat, gibag-o sa Diyos ang kinabuhi, o karun, nahimo ng galamiton sa Diyos. Alang kanako, ang pangitabo kang Saulo, o sa akong milagro, man ako yung the greatest miracle na pwede maangkon sa tao. Dili ang physical nga kaayuhan. Dili ang physical healing. Kung dili ka ng born again experience. Kanang mahibulo lang kala. Grabe ka bisyoso. Grabe ka dautan. Grabe ka magsala. Grabe ka man dito. Apan karon, magsasangyaw na. Di ba na milagro? Murag mo tao, murag imposible ka ay mabago, pero nabago siya. That's a miracle. Alang ka na ako. So ang milagro di lamang kayuan gikan sa balatian. Kung dili, kabaguhan sa kinabuhi sa tao, kanang kabaguhan sa kinabuhi nga sa murag di yun mapustan. Apat di gamit sa Diyos. So ako nag-ampo igso matagal sa kanato makasatian ng gitawag nato nga encounter with God. Sama ni Saulo. He encountered God on his way to Damascus. So dahil pa nang igsoon spiritually by implication natin mga on our way to Damascus igsoon nga asa kita makasinati sa kanamingon nato kanang presence sa Dios. Si Moses ang iyang kasinatian is wilderness. Dito ang brokenness yung kinabuhi, wilderness. Si Saulo, dalan pa doon sa Damascus. Mautong brokenness yung kinabuhi. Kay dito niya na-encounter ang Diyos. So, sa ideal wilderness, sa imong kinabuhi, or way to Damascus. Ang asa, igsoon, representing the presence of God, encounter with God. Salamat sa dalaygo ng Ginoo. Ako pag-ampo ang atong tugutan ng Diyos. Mag-usap sa dagan sa itong kinabuhi. O God, sama paingon sa Diyos kang Saulo-Saulo, adto ka dito. Andam usap kita mutuman. Murakaw para sa kamayaan sa Diyos. Gigugma ka sa Diyos. Gipangga ka sa Diyos. Ang Diyos naay plano kanimo, naay plano kanako sama ngadto kang Pablo. Atangi ang atong pag-ampo mga kaibigan, mga kaigsoonan.

0: Good morning, Pastor Dan. Salamat sa mga pulong. Ngayon mong giwali karon. Always na minaw, Hilda Bulanyo ng Alameda. Salamat, Igan Hilda. Rosel Kayaga Turay, may muntag ka nimo o Gariola Gamota. Lenlena Monti sa usab. Ann Melva Hampuna. Pasudan, naigugyod ko kay sukad ko gibago, nagpagamit ko sa Ginoo. Good morning, Pastor. Live ka sa 98.7, 96.7 Radyo Bandira Kinabuhan. Salamat, Kuya Larry. Kuya Larry diha sa Kinabuhan City, ato ng dealer sa itong Vegemax Aroma. Nasa tindahan niya. Unsa specific nga di si Mudi, Kuya Larry. Naragi sentro ang tindahan nila ni Kuya Larry. Diya pa rin itong produkto nga Vegemax o Garoma. Kuya Larry!
1: Huga nga nagpahinom dong siya o pamatiya.
0: Maayong buntag, Pasudan. Salamat sa kabuntagon kay Ania. Nakadungoga kita sa pulong sa Dios. Nini di ay ni sa Marihataga. Salamat ikan nini. Salamat ikan kayo. Merry Grace Gutierrez pabuntag. Anili Turigosa. Merci Kalugan. Perlita Lourdes Oda Chike. O Chike. Og masab kang Rico Lutawan sa Plinay. Taga Manolo Fortis ni may punta ka ni mga igana. Anto Virgi Rimirata Nelson Silao Kalimpas Ano Salina Mariano Panti may punta ka ni mga igana. Thank you for listening. An Consolacion na Boy Sierra. I mean salamat sa Dios nga pinagi ka ni mo pa Sudan. Naligo ng akong espirituanong pagkinabuhi kay bisan sa akong sitwasyon nga malisoda maglakaw halos panagsara ko makabot sa bulaton sa Dios pero adlaw ko nga malipayon ako nga nagapamati sa balaang pulong. Salamat kay Igana Consolacion Boy Sir. Langlang asis kulintas may buntag kanimo Igan anaday ogimas. Iksoon, pinangga ka sa Diyos, sama si papangga kang saulo. Ato'y timan, Iksoon. Diyasa, sa limbalan na bangon, may bunta kanyo, Judith Oblada, Tigpos. No? Kamusta mo tanan diya? Good morning, Pasudan, and to listeners watching here in Barangay Sungko. Salamat, Igan Bibi Apat, o ban Igan Tito, diya. May bunta kanyong tanan. Oga mo sabda kang ano ni Pinaradada pa. Lloyda Mallorca Ulita, may buta ka ni mo. Diya sa Payas, Kadingilan.

Good morning, Pastor Dan. Thanks for the word today. Praise God, like Saul, Jesus can transform any life. Walay imposible sa Ginoo kung atong itugyan ang atong kinabuhi kanya. Amen kayo da, Sistina. O pabunta ka rin mo, Sistina Bautista, Ayuban of Davao City. Bisag unsa kangit-ngit ang atong kinabuhi. Bisag unsa kadautan, kanang tanigson, kaya baguhon sa Diyos. O salamat sa Ginoo. Ang ato lang tugutan ng Diyos nga mag-transform sa atong kinabuhi. Maribo ka Rachel, may buntag ka nimo. Nindot ka ay imong minsay sa imong apulong at hupgyod sa among kasing-kasing. Ako tuod si Rachel Awo, member sa Kaibigan diri sa Santa Maria, Tagbinas, Surigao del Sur. Pwede ko mag-greet Pastor Bungkalis. Bungkalis family. And Maribuka family. David Maribuka. Eva. No, may buntakan mo, Igan. May buntakan nyo. At magkabigan diya sa Tagbina, may buntaga. Glaysa Saway, may buntag ka din mo, Ikan Glaysa. Igsoon, mag-ampo sa tasa. Di pa ito paminawang kininig sa kawit. Mag-ampo na kita, Igsoon. Atong oras karon, 8 minutos tadi ay makalipas ang alas 5. Mag-ampo sa ta, mga kigsoonan, mga kaibigan, on sabi mong kabukaton, si mong kasing-kasing. Itugyan tanan nga ito sa Diyos na si anda mo tabang kalimo. Balang amahan ng salamat Ginoo sa tanan. Labi sa balang pulong among dungog. Salamat ka diya kanimo. Wala imposible. O salamat tungod kay. Bisag unsa kami kadautan. Imugya po mingi pangga o gimahan. O ikaw ang Diyos nga. Matawag ka na mo. Sama sa imong pagpangga o pagtawag kang Saulo, mausap kami. Ako pag-ampo lamang o Diyos patungkol sa kanamo. Maka-encounter di akani mo. Makisati aning gitawag nga encounter with God, encounter with Christ. Og andam sa kayo maminaw sa imong direction sa mong kinabuhi. Og tugutan kanamo nga magabag-o sa dagan sa mong kinabuhi o Diyos. Og salamat. Kay wa kagatan-aw kung kinsag unsa kami kadautan kaniadto. Ang imong gitan-aw ang kasing-kasing nga anda mo tuman kanimo karon. Ako pag-ampol ng unta sama ni Saulo. Anda mo sa kay mo tuman kanimo Ginoo. Og salamat sa mga pagitabo sa mong kinabuhi. Mga itabo nga imong gitugot aron may mong turning point sa mong kinabuhi. Og kini mapagsulay nga imong gihatag dili aron papalayo ka namo gikan kanimo Hinuon. Pag-agak nimo nga ni kanamo nga na kanimo. Busa o Diyos, ako pag-ampo. Sa pinag-unsang pakitabo sa mong kinabuhi. Padayin kaming paduol kanimo. Salamat Lord, o karoon ako gitugyan kanimo tang tipaminawan. Apil ang mga loved ones. Di ba gina ko specific mampuan ang matag-usa ka mga prayer request karoon din eh. Apan gyud ko nakakita sa ilang mga heart's desires sa mga butang nga ilang gipangayo diha kanimo. Lord, kunon sa makana sa pangalan ni Kristo Jesus. Matagag kasulbaran ng mga suliran. Matagbo ang tanang gikinanglan. Og mamaayo ang adunay mga balatian.

ka magamit ka mong kanamong tanan alang sa mong kamaya. Ani kita po sa mga adlaw. Huwag may makasahid o Diyos kung kano sa akababalik. Pero among nabati ang hapit na. Huwag samtang nagpaabot kami. It might take years. Pero ay masahid kung hangtot kano sa alam mo itugutan, magpabiling buhay ng kalibutan, ako pagampo lamang o Diyos. Nga samtang na may kinabuhi, amo kang alagaran. Salamat o Diyos. Salamat Ginoo. Ako nag-ampo sa tanan nga apektado sa Linog, Davao Occidental, Sarangani uban pa. Na mga dapit yapon sa Cotabato nga apektado. O ga Davao region. Ako pag-ampo Ginoong Hesukristo, tabangi sila nga magkabakod. Labi ka ito mga balay nga nangaguba. Wala ka po'y ano. O tabangi ka ito mga katawan nga kansang minahal sa kinabuhi ni Panaw gumikan sa maong paglinog. Aning panas lang kasakit o paya o Diyos. O sa gihapon, di sila kawad ang paglaom. Kay kaon Diyos anda mo tabang kanila. Bugat og sakit, apat ko nagtuo, naka, anda mo tabang kanila. Bosa Diyos ako mag-ampo, ako nag-ampo, ang imong grasya, presensya, kano na gihapon nilang masinatian. O matagleksyon, pagtulunan ng magkuha, base sa pagkitabo, amo ka ng pamalandungan. Tagaan ka ng panahon. O pasailo kami kanay panahon, huwag na may panahon sa pagbasa ng Biblia, kaya tuwa na ang cellphone tanan. O sa'y busy na po kahit sa negosyo, o anay panahon para kanimo. Business trabaho. Ako pag-ampo, Lord. Apay tabo sa palibot. Gamita, aron, sa pagpukaw ka namong tanan. O pagdasig ka namo. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka. Ako gitugyan ka namong tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas. Amen. Oh, amen.

Pak Butuh, selamat malam, Ivy Clear. Dito sa langit kali. Ani kay bulo kanang Dios sigso no. Gun mo. Uguwa na ilo. Taong murag way direction sa kinabuhi gi bag-o sa Dios. Karon pastor na. Lunlun. Sakit man ang pagkawala sa amahan nga pastor. Pero nahimo pong hinungdan ang anak na imong pastor. Ani kay bulungan ng Dios igsuon mamuhat.

usahay na ay isakripisyo para lang yun na ikinabuhing mabago. Salamat, Ma'am Ivy Claire. Salamat kayo.

0: Pasalamatan ka nimo kaibigang Rosinda Pangilan.
1: Sa Panginoon.
0: Ang Ilitari Punti may buntag ka nimo igan.
1: Isip ka kung ano ang iyong gawin.
0: Igsoon sa tanan ng mga gibugatan, tumawag ka. Tumawag ka sa Dios. Ang Dios ang damutabang ka nimo, ang damutabang ka nato. Good morning, Pasudan. Salamat og dalaygon ang balaang pulong sa Dios ning kabuntagon uban sa awiti makalangit. Lord God, Vlogger Nels. Vlogger Nels, may buntag ka nimo.

0: Amen sa barang pulong, great na ko among Pastor Erwin Linataw, kauban sa iyang asawa o anak. Nga gapaminaw sa pinagparang musika, igana Maria Luz Atinyo Tanlayone.
1: At ako'y sasagot sa iyo.
0: Good morning, Pastor Dan. Thank you, Lord, for watching. Andam na may maminaw sa pulong sa Ginoo. I wish yung ikaw, by Daig Bukinon. Thank you, Pastor Dan.
1: Imposible sa
0: walay imposible sa Panginoon, walay imposible sa Diyos.
1: Bakit minsan
0: ako pagampo na sa pamilya ni kaibigang El Camil, ato gineng diehard nga listener. Grabe ni ka Jenero Sigson nga nagpuyo sa Amerika pa ni pauli kay nagkasakit og she went with the Lord na atong milabay nga adlaw. Nagandong punta may makabisita kaniya pero nipanaw na siya diya karun sa Cagendero City.
1: Pag-asa, kaibigan,
0: Shirley Zapico Loma hingoog sit may muntag pasudan kaibigang Shirley Zapico Luma hingoog. May punta ka ni Megan Shirley.
1: Si Jesus Christ.
0: Maayong buntag, pasudan, lahir ragyod kong sa Biblia at mubasi kaysa cellphone. Kanos adi ay ka, Pastor, magkalakaw padulong Davao de Oro from Nui Magbanua. Ugma, ugma ah, di ako sa Tagum City, ugma. Itugot sa Diyos, ugma, di ako sa Tagum City.
1: Nang mga bagay na di mo pa nakita, wow.
0: And then, ako pang dinadesisyonan kong via New Corillaco or Davao de Oro. It's either pag-uli na ako Davao de Oro or asa baka. At ayun yung ugma, iksot akong final announcement. Basta, di ako tagom ugma, pero padulong ko sa Bislig City. Andi akong tanaon kung nagikan Bislig asa ko padulong. Kay lagi akong adlaw medyo limitado kay pa-weekend na pod, pa-domingo na pod. Pero ito ko sa Diyos ugma, mubiyahe ko ugma. Kaya katong tanan gusto mag-dealer igsoon. Pagkapita lang o gamay, pamaligya mo para paghawa na ko at least na agay papalit ang mga tao. Kaya ako re-announce kung as napita palit di asa yung produkto sama sa New Corillia. Pag gusto mag-dealer igsoon sa produkto ng Vigimax o Aroma, pagkakanda mo diya. At kung di po mag-dealer, pamalit na mo para sa inyo kay basi talag sarap na magkita.
1: Walang imposible sa Panginoon.
0: Kung nahin mag-dealer igsoon sa Tagum, diya sa Asuncion, New Corillia, malipay ko. O diya po sa Davao de Oro, pag naay mag-dealer, text mo ka na ko. Ano yung mga tindahan, diya gusto maligya, may kinanda kong kapital. Maginansya mo, at the same time, makatabang mo sa itong ministry. Salamat din kayo sa Lamiang Litsumanog, ang Sibong Litsumanog. Ibuksa na din isoon kahapon ang Lamiang Litsumanog sa Wao, ang Amindia sa Kalilangan, ang Sibong Litsumanog. Diya doon sa terminal, kung ikang ka din sa Central School Ixon, Integrated School, padulong diya sa terminal na Simong Leafside, doon rin sa terminal Ixon, ang Sibong Litsumanog. O niya dito po bangda sa Pika side, dito sa doon rin na sa highway Ixon, ikang ka oga ka ng highway to Wao. Nagyapon sentro, likod ng yun sa Farmacia Chavinia. Asbon ko, at the back of Farmacia Chavinia, may mutang ang usa ka laing brand sa Sibong Litsumanog. Ang Lamiang Litsumanog. Dugang ni nga, kuna nga litsunan. Tulo diya sa Wao, napo dito sa Banisilan, o napo sa Lawagan, Quezon. Ang Lamiang Litsumanog, ang Sibong Litsumanog, ipanagin ni kaibigan Didi nga Siboga. May buntag sa mga Sibog family. Kanyang tanan, may buntag mga igan, mga kaigsuonan, dalay ko ng Diyos. Kanyang tanan, maingon na ito igsuon, no? Gasuporta sa programang Pinagpala Musika. Salamat, Tistina Bautista of Davao City. Salamat, salamat din kayo, kanyang tanan, nga gapaluyo ning atong programa. No? Ang ginong Diyos panalangin ka ninyo. Mga Dansoli family, salamat din kayo Dansoli family. Diya sa Alanib. Kaibigan Alma Lutrago. Nagawad may De Villiers, Bitol and Black Lumiston. Salamat kayo. Nelson Dolo, may buntag igan Nelson. Umusap sa Bagungon family, kaibigang Rico diha sa Bagungon. No diha sa Lagunglong. Bagungon family, no may buntag kayong tanan diha. Labi kayo sa mga membro sa Grace Gospel Church. Igan Rosie, may buntag, salamat kayo. Basta't sa piling mo. Kagawad din na Dangalyo. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan igan BB4, salamat igayo. O sa mga kaibigan sa Kulasian, salamat igan Maning. O sa itong mga functionaries diha, igan George. Ayong tanan diha, itong mga functionaries, collectors, familiar, pamilya, may buntag. Dailit at Nunoy Burha, may buntag kaninyo diha. O Jerry and Lorna. O kang Pastor Usab, malimot ko sa pangalan ni Pastor. Dali lang ko malimot sa pangalan, oy. Diha sa Kulasian.

Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo nagkamata na pod mi. Aron maminaw sa iyang pulong Milba pagsala ni Korektor sa Talisay Hingog. Salamat igan Milba. Alang-alang sa iyong kaligaya. Sa ato mga kaibigan nga huwag magkatag sa iyong mga obligasyon natang mga igan na. May buntag diha, kagawad orike, may buntag kanimo. Ato mga kaibigan diha sa Agusan Canyon, unta magka-meeting tanyo diha. Kagawad, mag-meeting ta diha.

Good morning, Pasuran. Salamat sa Dios nga naghatag og protection sa akong anak. From Dailit. Ano na Dailit ha? Inday Karisusa. May punta di kanyo, mga Karisusa family. Salamat igan Inday sa papagamit og sa tanang gauban-uban nimo. Sa atong simbala di may buntag og mausab igan Chris Andre ni Amor, may buntag kanyong tanan diha. Chris Andre ni Amor diha sa Kulas sa Bantuano na. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula magisuunan mga kaibigan. Nadiha palit sa Lingion Malofortis kang kaibigang Tuntun. Ana mo di igsoon kaibigang Tuntun. Og na po diha sa Immaculate Conception. Natay Vegemax Aroma diha Immaculate Conception nga pharmacy center mismo sa Malofortis. Og diha po sa na po to, Kanadilya ba to diha? Nalimot ko, di ulangid sa PNP nga station sa my terminal. Nag-ipibalik ang Vegemax Aroma diha mga kaibigan. Og dito sa Mambuaya kang igan sa tindahan nila ni igan Gian Diligos. Og sa Lumbia. Napunta di Ikson sa Lumbia.

Maayong buntag, ako na dungog ganiyang may kunhod ang budget nimo sa supports sa mga station sa VGMAX. Aron makatabang ko, Pastor, gikan sa kusog ning Arsenal Arizona. Salamat ikan doon, salamat igayo. Salamat nga iyang paubsan. Ang ginong Diyos magkapatanan kay mo igan doon. De Los Santos o Babutuan City. Salamat igayo. Iyang pakunuran, no, para nga makatabang sa ministry. Salamat kay igan doon, salamat igayo. So good July 10. Salamat igan doon.

Husband ko, Sistina Bautista, igansi, salamat kayo sa Populist Program Pitagpala Musika o Nilson Adolo Dolio diya sa Filibayugan City. Og sa tanong mga prayer partners, salamat-salamat yung mga igan. Manamilit na ko para sa itong Mindanao Visas Headlines nga mo'y musulod sa itong Pinagpala Musika.

Sa ngalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og nay mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili to bagaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. May buntag kanyong tanan at hangiang atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Pasamayin mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Kay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Igan, may buntag. Paliog pa na ila, Igan.
6: Si Julieta ni nga Sub-Salon Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BGMAC. Ako ang anak, Pastor, kay nahulog man siya og na 50-50 ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor na failure daw ang iyang uto tungod sa computer.
5: Okay.
6: Unya na ICU siya, Pastor, nga dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka kita, dili siya ka lakaw. Unya kanang pila ka adlaw mo ragdang tag tulo ka adlaw siguro, Pastor, gikan pag admit na mo ang gisulod na mo siya sa ICU, Pastor, gipatake na mo siya og VGMAC. Kaloyan sa Ginoo, Pastor, naulian na jud siya karon.
5: So okay din mo anak, nakagawas na mo?
6: Wala pa, Pastor, pero karon sa adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
5: Ay, salamat. So samtang na sa ICU, inyong gipatuluan yang baba sa VGMAC?
6: Oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyahang gatas nga ginaho sa iyahang ilong.
5: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo nga maangko niya ang kumpitong kaayuhan.
6: Oh, salamat kayo sa inyo ang BGMAC capsule, Pastor.
5: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo.

0: Mindanao Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao Visayas Headline. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil at ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Uban-uban tahang to dala size at itong sayron kini pipila ka mga balita tutka nato sa produktong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Ako mausap sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas, mga kaibigan, makiksoonan. Ang atong veggie mask gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos igsoon, dagan na nangaya. Gani igsoon. Lalay mga testimonies ang atong madungog sa radyo. Mauni ang produkto igsoon nga perteng dagana sa mga testimonies. Dagang kayo. Tungod lamang sa usa ka klaseng kapsula o kinimo ang Vegemax, usa ka simpleng food supplement apan nahimong tambal sa kadaganan tungod sa panalangin sa Dios. Sa imong padayong paggamit ng igsoon, makatabang sa imong panglawas, ikaduwa makatabang usab sa radio program, labi na gyud sa programang pinagpalang musika. Partner kanunay niya ang atong haplas nga aroma, mga kaibig mag-igsoon. Osbon ko, partner niya ang Aroma Herbal Oil, ang atong pinagpalang haplas. Bisita mo sa mga radio stations. Og madiay, sugdan akong biyay tugot sa Dios, di ako Tagum City. Diya tangi ugma sa buntag po da kung asa ba kumuona, New Corilla ba or Davao de Oro. I mean, din diba agi sa Mawab to Trento din Bislig City. And then to patutan po dahin tadi abanda igsoon sa Surigao del Sur. Siguro Tandag City makaiba magigsoonan. Then balik ta din ibanda na po sa Agusan. So tangin nyo ang akong pagbisita, mga kaibigan magsuunan, sugod ugma, no? Biyahe ta ugma. Malipay po ko, may mamat ang ato mga listeners sa lalaing mga dapit. So tangin nyo akong ruta, ha? Tangin nyo, mga kaibigan magsuunan, hopefully why nagyoy mga babag, ugma, why kakulian sa akong itugos sa Diyos, akong plano sa pagbiyahe ugma. Daga nagpaabot sa ato diya sa Bislig City, may buta kayong tanan diya, malipay ko ang ato mga functionaries akong makita. Kung pwede tapok-tapok na diya ato mga lideris sa ato kaibigan center. At tangin nyo, unsong oras ko abot diya, ako lang ng ugma na po. At tangin nyo kanuna yung akong programang pinagpala musika para yung mamonitor kung asa kod banda padulong mga kaibigan magsuunan. Ugma ang programa, sila ni Pastor Nick, pero ako sa Mindanao Visayas Headlines, akong announce o asa kong ruta, ugma, mga kaibigan magsuunan. Adlaw nga Miyerkules karon og gipit sa Diyos ating bulan sa Hunyo 2026. Aw karon sa ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Pamilya sa palarong pamansa, basketballista nga si Rene Batermonya nga taga Talakugon, Agusan del Sur nga nalumos patay sa Aurora Milarga na karong adlaw. Alang sa detalye, o bilarga na pa Manila, karong adlaw. At ang detalye ninyo niya mga kaibigan. Samtang lain-laing lugar sa Bohol nasakbitan sa mga otoridad o illegal nga druga. Dili mumino sa 50 mil.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 44 anyos ka motorista kalit gidunggab sa walay mailhing suspek sa Lilingayon, Valencia City ning probinsya sa Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang duwa ka wanted person, nakip na ang top 6 most wanted gikan sa Sugbo. sikop sa managlahing operasyon sa Zamboanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ako sa itong balitang hiligay nun mga kaibigan. Lalaki patay matapos ginbuno sa Cubay, Haro, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa ato mga balita. Usa ka 29 anyos nga HVI ang nasikop pinaagi sa bypass sa Bislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tungod kadto sa produkto nga Vegimax Plus ang pinagpalang kapsula. Sa tanan na mga concerns may tungod sa panglawas o di baka sa atong produkto, mahimo kang mutik sa atong numero 09-2771-12112. Text lang mga igan, ayan ang tawag ha, kadtong adunay mga pangutana. Usbon ko ang numero 09-2771-12112 or PM sa itong messenger Dan Il Evangel. Dan, letter L, Evangel. PM di Ixon sa akong messenger sa inyong mga pangutana. Apan ikaw na ayo og buot mapabot sa imong testimony on air, dinis kanginan, tawag igan. Tawag ka sa numero nga akong gihatag. Good morning sa tanan na still watching Vegimax, pinagpalang kapsula, aromarbal oil. User na kauyon ang mga bata sa aroma. Ang anak, yam o gaglindyan, gusto na maghapras kada na ay bation. Ikanigan Lucinda Pangilan o ba malungon sa Rangani Province. Salamat, pumunta ka niyo igan. Osbon, kadtong gusto mag-testify, pwede rin mo tawag ka na to. Ipabot ang istorya sa kayo ni muna angkon o man kami gamit sa produkto nga Vegimax o di ba ka sa tong aroma. Aroma nga perting ninduta kayong hapras, mga kaibigan, mga kaigsunan ko. 44 minutos makalipas, alas 5 garon sa detalye sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Maguna tag Butuan City, mga kaibigan. Pamilya sa palarong pamansa, basketballista nga si Rene Bartimonya nga taga Talakugon, Agusan del Sur nga nalumos patay sa Aurora. Milarga na sa Manila karong adlaw. Alang sa detalye atong duwato report ni kaibigang Dondon de los Santos, tanukad sa Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Milarga na ning adlawa ang pamilya ni Rene Bartimonya, ang basketbolista nga taga Agusan del Sur, apan nagdula sa Davao Region sa palarong pabansa ug nahimong miyembro sa Ateneo de Manila University ug nalumos patay kagahapon adlawa dito sa Aurora. Kini ang nahimong pagkumpirma ni Governor Santiago Cani Jr. sa iyang social media post. Sumala pa niini nga nakaistorya na niya ang ginikanan sa maong basketbolista pinagi usab ni SP Jing Masindo ug Mayor Pauline Masindo sa Talakugon, Agusan del Sur. Gikay na matud pa ang tanan sama sa tickets, hotel ug transportation nila dito sa Manila. Kipakalma pa niini ang tanan pinagi sa pagsiguro nga mutabang sila sa pamilya aron maplastar ang patayng lawas niini Alicer Muhimo og bakuting imbestigasyon sa kamatayon sa maong basketbolista. Ugaling walay saktong explanation ang kadumalaan sa Ateneo kung unsa gyud ang tinuod nga hinungdan nganong nahitabo ang pagkamatay sa duha nila ka recruits atol sa gihimo ka team building matud pa. Makita usab sa video ang ilang palang istorya diin mabati gayud ang grabe nga emosyon sa inahan sa maong basketbolista. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de los Santos sa ngalan sa Vegimax Plus, ang pinagpalang kapsula, ug Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dang salamat kaibigang Dondon de los Santos of 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Lain balita mga kaibigan, gikan dito sa Butuan City at tag Bohol. Laing lugar sa Bohol na sakmitan sa mga otoridad o illegal nga druga dili muminos og 50 mil. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Ubos sa ligon nga pagdumala og direktiba ni Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, balampuson nga nakasikop sa iniusang puwersa sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station og usa ka street level individual dito sa Barangay Buoy, Tagbilaran City, diin nailhan ang dinakpan nga si Alias Bali, 31 anyos, kapin sa 16.4 grams nga gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga 111,520 pesos ang nasakmit gikan sa suspect. Samtang sa lungsod sa Ubay, usa ka 34 anyos nga mangingisda nga taga Tapun, Ubay, Bohol ang nadakpan og nakuhaan usab og 7.8 grams nga shabu nga kantidad og 53,040 pesos base sa standard drug price kun SDP dito sa Barangay San Jose, lungsod sa Talibon. Usa ka alias Jerry, 40 anyos, SLI, residente sa poblasyon Talibon, Bohol, ang nakuhaan og 8.19 grams nga shabu nga adunay SDP nga 55,692 pesos. Og dito sa lungsod sa Anda, nadakpan usab ang giila nga si Alias Buknoy, 31 anyos, nakuha gikan sa iyang posisyon ang 5 ka piraso nga heat sealed transparent plastic sachets nga adunay gibugaton nga 21.94 grams nga gibanabanang adunay SDP nga kantidad og 142,610 pesos. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol, alang sa Vichimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini Senora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
4: Mindanao Visayas Headline.
1: Daghang salamat kay kaibigang Nora Canillo Acas oba 93.5 at FM at Tubigon, Bohol. Ang produkto nga Vegimax og Aroma, mga kaibigan, napalit diya mismo sa istasyonan. Asbun ko diya mismo sa istasyonan sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Busa taga Bohol, taman sa abuti maong Sibya, at tulang mo sa Hot FM diya sa Tubigon, diya mapalit. Halos atbang sa Materna College kung inkaso pa nilagi usab o gibalhin ang ilang istasyonan. Pagnamo di as Talibon, dito ang pangutana sa Radyo Bandera Talibon, Bohol. Laing balita, mga kaibigan, gikan dito sa Bohol, Anita, pakita mo din sa Bukidnon.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka 44 anyos nga motorista kalit gidunggab sa wala mailing suspek sa lilingayon na Valencia City. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigan Jeremy Pahanggen, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Jeremy, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Padayon ang gilusad ng hot pursuit operation sa magkapulisan aron masikop ang suspek kag ituohang responsable sa pagdunggab sa usa ka 44 anyos nga motorista sa Prop 2 Panagay Lilingayon, Valencia City, Bukidnon, kadlawon sa adlong Domingo, Hunyo 7, 2026. Ang biktima gilalamang sa alias ng Romeo, kinsa karon nagpaayo sa Labinia General Hospital human magkaangkon og samad tungod sa pagdunggab sa iyang likod. Sa imbisigasyon sa Valencia City Police Station, nagmaneho ang biktima sa iyang motosiklo aron ihatod ang iyang higala pauli sa iyang pinoy-anan. Apan sa dihang mihunong sila sa dapin sa dalan duol sa Lilingayon Central School, kalit silang giduulan sa usa ka lalaki ng wala pa nila mailhin atong higayuna, o kalit lang gidunggab ang biktima sa likod bisan wala na sayrang lalis o komputasyon. Human sa mga insidente, dali nga bagalagyo ang suspect o bisan na samdan, misulay pa ang biktima o iyang kauban sa pagukod kaniya, apan wala nila kinim abdan. So, lahigbahin si Bisigason, nailhan sa biktima ang gidudahang naghimo sa krimen nga usa ka 18 anyos kabatanong lalaki. Samtang nagbarayan ng operasyon sa kapalisan ug mga intelligence operatives, gipasalig sa Valencia PNP nga ilang buhaton ang tanang pamaagi aron marakpan ang suspect ug mapatubang kini sa tukmang kaso bato kaniya. Balitang hirugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Narukadalami kan sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Karisigan Charmy S. Pahanggen para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bang Charmy Pahanggen sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma, mga kaibigan, palit din ni mismo sa Alcuin Emporium ni Tagbayan sa Valencia. Busaan nila ang igan din ni. Sa Valencia, labi ka gusto mag-dealer, anak lang mo. Kaya na atay napabili na itong special price para sa itong mga dealers o sa itong mga kaibigan members. Gani sa gihapon, atong mga kaibigan coordinators and collectors nga buto Marigya. Palit mo igsoon, balatag duwa o tulo lang kagrapa. I-retail diya sa inyong barangay. para atis makatabang mo sa mga katawan di anay batiyon sa lawas, at the same time makatabang pud mo sa tong radio program o makaingkam mo ginagmay. 51 minutos makalipas sa 5, ang pag-inom sa tong Vegemax mga kaibig magsuonan 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon. Pwede sa kapsula, pwede nga nimo ang duwa o tulo. Wai problema makaibig magsuonan. Nako yuan igsuon gi operahan, wala problema siyang kulon. Loya kayo. Atong gipadanan og Vegemax, salamat sa Dios matubay pasudan. Medyo to nya nalagsiko. Mga gikan dito sa RTR niabot na siya ga Santo Niño South Cotabato atong milabayng semana. Nagtambong og kanang family reunion namo. Akong uyuan, akong gitawag na siya nga Uncle Lulong Laoda diha sa RTR Agusan del Norte. Hopefully, mabot atong signal diha sa ilang dapit. May punta kayong tanan diha, taga RTR. Kululong og auntie Edna, og sa akong mga igagaw diha. So, usa siya nga nalipay nga na Vegemax igsuon kay nakatabang kaniya sa iyang gibati sa lawas na pagkikiyod siyang bago palang operasyon. Igsuon ang Vegemax, bisag unsang matang sakit, lalaing sakit igsuon, matagaag alibyo. O niya kanitutani, para sa tanan, mabaig lalaki, bisag pinakaubos, itadangtod sa pinakhamtong, pwede mo inom sa itong Vegemax igsuon. Owir ang sulod o dili powder. Busa paspas kayo ang epektuan nitong lawas. Di lang ni pang tao kung dili pang hayo pa, kay dagang mga baboy, iro, kanding, baka kabaw. Iring, natagag alibyo gamit ang produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Laing balita mga kaibigan, gikan din sa Bukidnon at tutag sa Buanga del Sur.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Duwaka wanted person, salakip na ang top 6 most wanted gikan sa Sugbog, sikop sa managlahing operasyon sa Buanga del Sur. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa 101.1 Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nagmalampuso ng kapulisan sa Zamboanga del Sur. Humanasikop ang duha ka mga pinangitaas sa balaod sa duha ka managlahing operasyon nga gipahigayon sa lungsod sa Mahayag ug lungsod sa likod sa Zamboanga del Sur. Kaniadto nalakabay nga adlaw, Hunyo 8, 2026. Unang balog sa prisuan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga gikonsiderang top 6 most wanted person sa Mandawi City Police Station sa Sugbo. Nasakpan ang suspect sa Barangay Upper Salog Dako sa lungsod sa Mahayag sa Zamboanga del Sur. Gidakop ang mga kasado tungod sa kasong paglapas sa RA 9165. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sumala sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte sa Mandawi City. Wala kini gitugot kay piyansa alang sa temporaryong kagawasan. Samtang sa lungsod sa likod sa Buanga del Sur, dakpan usab ang usa ka 29 anyos nga lalaki human masikop sa kapulisan sa Barangay Sibugay, lungsod sa likod sa Buanga del Sur. Gipatuban ang warrant of arrest batok kaniya nga gi-issue sa Municipal Trial Court sa Aurora sa Buanga del Sur nga nagatubang sa kasong less serious physical injuries ubos sa Article 265 sa Revised Penal Code. Di na doon na gi-recommenda nga piyansa nga 24,000 pesos. Ning kasamtangan ang maong mga akusado anana sa tagsatag sa kamakasuriya sa Mahayag ug Likwood Municipal Police Station alas pagatubang sa hustong legal ka proseso ug tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Francis Ralph Limit sa baong report. At tutugan nato sa produkto ng Vegemax o Aroma mga kaibigan, mga kaigsunan ko. 55 minutos makalipas alas 5. Ang Vegemax igsuon, pwede rin ka mo inom og dungan tulog kabuk. Depende sa gibati sa imong lawas. Walay kadlukan, walay overdose sa kinipurong herbalo. Walay side effects. Posisyon ay kadlok sa pag-inom sa itong Vegemax. Pag nagkagibati sa lawas, ayon na paglanganig son pag-inom sa Vegemax. Makalig on usab sa imong immune system, magkaibigan makigsonan. Atong oras garon, 56 minutos, makalipas alas 5, laing balita magkaibigan, gikan sa Buanga del Sur at tutag Iloilo para sa atong balitang hiligaynon.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usak lalaki patay matapos ginbuno sa Kubay Haro, Iloilo. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Ginkagibot ni alias Cell hinablo sa biktima sa nakitaan nga ginbuno sa suspek ang iya tiyo nga si alias Glenn sa Barangay Cubayaro, Iloilo City, last 8:15 ang tanang kagabi. Sino ka alias Zell, ginpayag niya nga nakita niya kung paano ginbuno sang suspek ang iya tiyo nga nakaagom sang pila sa dugan. Sino pa sa iya naglaway sa ilang balay ang suspek, kagda sa labay ang box nga ginabutangan sang delivery, gani nahulog kaginsiba sang suspek. Dugang pa nagwa ang biktima kag may pagkumpron tanay nga natabo sa duha tubtob nga ginbuno ang biktima. Gintunguan pa kung taning nga magpangayo sa bulig ang biktima apang wala matabangan. Sa ngalan sa Bijimas Plaza binabalang kapsula, kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM ng Buna, Iloilo. Turug na, baskog pa! Ay!
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat o madamog din salamat kaibigang Randy Lasa. Nanukad niya sa GTFM Lambuna o Iloilo ang produkto tanga Vigimas kag aroma mabakal dira sa istasyonan sa GTFM. Gani taga Lambuna o katulak ka mo sa istasyonan. Aog dito ang balitong produkto nga Vigimas aroma. Katapusang balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usag kapay tinoybi anyos nga HVI ang nasiko pinagi sa Baybas sa Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duha atong report ni kaibigan Rinalyn Nusit Martinez nanukat sa Dix RM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigan Rinalyn, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Sikop ang usa ka bay tinoybi anyos nga lalaki human gilusan sa mga operatiba sa kapolisan sa Bislig City Police ang ide usang operasyon sa kampanya batok sa illegal nga droga ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Justin Entuario natupit sa 8 ni bulan sa Hunyo 2016 sa may barangay Poblacion Bislig City Surigao del Sur. Gilang nadakwan nga mao si alias Joe Ulitaw ug walay permanenteng trabaho din residente sa Purok 12 man cargo barangay Poblacion sa Gayong Syudad nga gilang usa ka HVI. Gipahigay ang operasyon pinagi sa drug buyback operation ubos sa PDIA pre-operation number o nakabase sa target intelligence sa apakit nga nagmonitor sa kalihukan sa maong suspek. Nasakmit gikan kaniya ang usa ka sachet nga adunay gituhang shabu nga maigipalit sa portion buyer atol sa operasyon. Dugang paniini na recover usab ang tulo ka sachet nga adunay susamang substansya nga adunay gibanabanang gibugaton nga usa ka gramo nga mukantidad sa mukabat sa 6,800 ka pesos. Laki usab sa mga ebidensyang nakuha ug usa ka 1,000 nga baybas money, usa ka itom nga coin purse ug usa ka walay sulod nga plastic ka sachet. Human gidala kini ubos sa kustorya sa Bislig City Police Station ang suspek samtang giandam ang pagpasaka og kaso paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Gikan sa 105.1 Dix RM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Nusit Martinez. Nanukad niya sa Dix RM Tagbina, Surigao del Sur. Happy listening to Jana Rambo Mindanao and Elvira Arcili. Alvin Pontera Susab. Diya karun sa Surigao de Aysia. Ika na tigong oras. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga reporters o sa atong mga partner stations, kaibigan ako kini si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamili itong magaingon, prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Dios.
4: Mindanao, Visayas Headlines.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May good news!
9: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Margie Teling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
14: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
14: Nag-arthritis.
15: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
14: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
15: Tulog ka-adlaw.
14: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
14: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Palihog, Pailaila, din taga-asa.
17: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum.
14: Ay, Tagum. Aso,
17: Tagum po.
0: Ah, sige, Alex.
17: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
0: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
17: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang tweet-tweet niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
0: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
17: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
0: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
17: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
0: Nagubag?
17: Oo. Oh, salamat sa Ginoo po.
0: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.

0: Ako si Teresa Ajero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa so magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay tuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
10: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
9: Nag-crack ang bukog?
10: Oo, akong ripa lugos sa magkukalakaw, pagsimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Kuan Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontil. Na itong Domingo, napalit na ako gigimak kaya hubag ba kayo?
9: Oo. Oh.
10: Talwais, you know, Pastor, unong pitor ako po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditomar. Talwais, ginoon ko na ugian man.
9: Nikupos ang hubag?
10: Hubag kayo, akong tiil.
9: Karon, wa na nagubag ron.
10: So, nagkupos na, Pastor.
9: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
10: Na, ay, bukog, nag-crack na kayo.
9: So, na, di na kayo.
10: Alois, pag tumar na ako sa bagimak, naulian naman.
11: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
12: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
11: Naasapta'y signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout
12: document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni pala yung taga-asa?
14: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
14: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
14: Oo, nagpasikap po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
9: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga wa mag- di-

0: Kalakaw.
1: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So karon okay na ka karon, makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na, saloy ang sa Ginoo Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat kaayo sa pag-testify.